0: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
2: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
3: Ua tau nu umai lo reta ili fali, ili te au le tasi ili vaveau.
4: No leka, o fia sa e iai, o le wakare kasi ili vaveau fa kwa e kaungu umai li fali. Yenga efa mengi kaungu umai li ongo, o fia sa e iai.
5: Sa uye li fali mai ma lo uso, e ke lo fo e cancer skenge ai lewa e e mai fo I.
4: Ngo kubili fa akoru waku, mai sa ngale kari ai lau kelefongi. Si e kilo kilo ange fo I mi skor nga e vili mai lea. Ya ala wa mumbo embo li mangava si au faa ngau. Ya ole fo ele ingi lancho kamaiki. So le, wale kasi le lua le kolu lo pepelo. Wakoyo mi omi fo yao masingi faa mwomo kupe.
5: Faa mwole mwole, yoe, faa maa ngalo mai yao. Wa umanga mi asaf sa soangi.
3: Wa mawae ni maasina, sasa ili eloreta sef so soani ili mapu maya services. Wa amata wana faa sol solo manuia le aingo loreta.
4: Malo lava Loretta, wo wai le swing a lele yo si o tatou ainga. Faftai mo fatonga, mare tongi no a tatou pili.
5: Faftai mo le fsasoani mai mapu mai, mare alofa o le atua. Wo mawa le fsasoani fa fo ai lo fafita auli, o le taalo I masini poka. Vili le mapu mai, o valu salau

Sia se mea o te tau I atu I le ali. Ona ronang le lei mai. Yaso umalawa I antea. O te awa e lei pua le ola tang. Ma o wala wantu li suafo le ali. O te awa tua le li I luma o lona nu umalawa. O mea na o tau toai. Ia o tau vivi I atu I le ali. Tio tatu te talo. Nganga pa iae. Le nganga e ta iala I so se fuafuanga. Maso se fa moy moenga etapena I mantu wa mantu wala wail amata ino tapo inga le letu la fia fia fia moy lo nga pa ya ya be oy ma fiso soani ya mo mantu le letu la fia na ya amata mai ume umalava ma ya maulu nga pea ma fa ti ti na pea se vi inga olu mantu tu e se nga lu nga fa tsa ba ai ma fa yo na mantu fa ke ri solo mantu le I ma mantu fa o lo mantu wala au ya ma ta tanu tu ai amen. Tato tapo ya tu na tu al pese usabia mo tanto.

0: Sipo mani ala kane sia mea tisi mani pi ango tua nai o oe lava o le ni. Pamai atu ai le tato sabini ngā lotu, leo na bea ile sunga le pape ngai ngai a pā iba ala lua, ea mo tato taitai ile le po ia piafi, sunga le pape ngai ngai a pā iba ala lua, o ngā lua ma le palitua ia lua ile kane sia mea tisi papakura. Ea, me ile leo patau baale au una, ipai maponga tau mori le pūrenga le Radio Samoa, ea, maise leo pengaro ngu tatopi ala atua, ne atoro tato tunu, hea hotu asin sina, mure atu pa maloma pa tai, ele au sunga le, pa apengai nga pa iwa, maloro sauni, maloro ta pena, pa tai le lopo le li e, mama aipea male anganga bibi I, le lua soi fua, tunu ia soi fua lau le mai le li I, yeah, living on where I'm at my love, I love Hastings, I want to eat St. Paul, the photo of our winners that's here, the love for now, the little open now, but I like better do so if for, yeah, I have time to not to my time, I want to wait for a year or open now, I'm on a source on the map, my still up going on tour. Pengono to tofio le tu olo wapena ona malato so soani itato fai ngā lotu veaile nei ala leo fai maala vaa pengono to tato tua le piapi le tu lae ono ya maise lava na yo tato tua a sina sina to piapi le soifua ule lava I malu malu tapuai ya ule ato toa le manosi ta lia I put nei sawe ngā lotu Mole a toad fa maloma fa tai manatu mai fa tai ta pena ma lor saoni la labo fa fonga mo fa longo le matang o pio de lopo le li ia tom ta wina ilo ta so so I pom le ola pane nganga o ana fionga pa ia le sulu yo ta to vai o le man lamba yo ta to wala ma ulunga le inga fo I le tua ya batu matu fa maloma fa tai la suma pe rengi fa aiva fa tai manatu mai Angan lei peleli ile lo so I fua bala wina ile ri ya mo pelu mano si pa tu mo wina pele lo pia pia ya ma se ole manatu ile tu o malantala lei ya lo pa nga ina I pelu lo so I fua a po ni fua fua nga rua lo ma ya ya I file mu mra angan leo le tu mo nga lo fa tu per tu ya nu o lo ta fua I ma ya ma se o se rua ka de si o ta po I o fua Ya misal no falo pam dia dia I lungo ala pui pui lo so pua paiva ya tau nu ni monia mau mana olong file mo ni fiafi ya mo le so atayao o le angale lele na o le tua tam tali ai fi am ngan venga ya mo au mo le au lo ta to tua ta to sa bli ai po le na mo ya so pe audiat ya le masina lo na fitu ya msanga bi ya I bele ni o la tori leisi ono masina le neto sanga lo ono ya maulunga pele vi ingalo tato tua ya mopo nila la lei la fatu ya mopo ina ya lofa anga ya msoi ya lofa anga moripo ainga selwe kane si olo wapena tapo iyo faiva nefiafi ya mwle nganga panuwa lo faiva
1: ya mwle nganga faftai faftai ya msalo lakusungwa li lia wao ya msalo le langunale tasi le nganga faftai le mtuwa ya umofo ni avaloa ya kakuke ngaluru e ne tula fia fia walfa fonga mai
0: tai la va
1: la fo singal benga fa tau va ma ya ma le wa ul fa tau va le tula fia fia ka tu se ye mo se nga mo ka ko umala
0: tai la va
1: wal chala le ne yo kala le mo ka ko umala
0: ya
1: fa te te mo le ma no ya mo si ma tu ma ko fo ma si ma ko e ka le sia ya fa te fo ni si ro fa fonga mo mai le fa se lo ma ya e fo lo fo ma fa mo ri ya inga luego to yo relay
0: ya
1: ya to ya mo lo so I for our relay mo for the bus ya ya a lo for tele mo oi ya lo for foi mo le mo for tua lo fa mo le mai ma
0: so
1: yo almo fa na ya pe foi le tanga luego mo le calesia e ola fa yo le ola u culo ya tu la gore fi mo wi alge va yes
0: ah dai
1: la ka ku ko e so tai pe
0: na va pe na pai so mo lo ponga Ya no hay por ni fiafi el opa tiene volumen no falo pasa y fue ahí a paima
1: ya soy fuerte

Ole, awa noa le leima toa file mufo ile nei ole tatou porkalame ma sani. Ole toi faa ola ola, ne ulua ia lofa. Mae mua ei ona ou faa pea atu male anganga e tumu ili faa alo alo. Wala aulia faa pitoa, matalia ina fia fia mai. Tama faa na uosio tatou, atu nuwe pele ile loto. Ola o mafayona maua le awa noa. Ete sila sila ma e mai mua ta puai mai ai. Ile nei vaenga o le afiafi. Ile ila atou e mafai o na. Tu fatasia i tātou ile ngangana la vale e tasi e mita mita ia ile loto. Olo o mafai o na. Faa, leo ina mafasua ina ile tātou porkalame. Ole ngangana, Samoa, mi ia i pea le atua. Ile alofa sili sili ese o le atua. Ona ola ngangana, mala ngangana e le mafai o na ave ese alo na tāua e ese mai lava. Le ngangana Samoa mai ngangana atu nu umalava o le Pasifika. Le neila vaenga o le afiafi o le tātou pōkalame. O natu lava fai mai ia faa mtalanga. Ale ngaluenga mta upo esifuruma le fitua aui atu le tangata le neyo Paulo. Itapua inga tangata atenai. Mai ava aia i imea pa ia olo otu sia i le fata fai taulanga upu e faa pene itapua inga tangata atenai. Mo le atua. Ele iloa, mai ele taritonunga male mautinoanga. Ailonga e yaise ta mafanau. Ailonga e yaise ta maa, se tina, se uso. Se tua faafineo o lava, ifana witi oa oa oina. O lato iloa, le atua e tapua iai. E peila volfesili e maasani ai, hawa oina mai ei lava le tamaititia o. La ititi lava, o fea o iai le atua. E iai, le atua e mea uma. Fai mai paulo, o le atua lea. O le atua o le lalolangi. Ole atua ole langi ole na ia faya mea uma. Olo na winga. Ole atua o ia ole fua fua. Ole na fua fua ina le lalo langi. Na ia fua fua ina fo I tatou. Ilo na fa atusa pa ia. Mae, eo fua atlo fa atua ifo ele tatou por kalamele ne ia fiafi. Ipa anga ma sani ale tatou por kalame ole. Toe fa ola ola le ulua ia lofa. Fai mai ia fa mtalanga le mua mua pete umta upwe lima alon fa ipwe lima. E te te e atu le atua ye faa maualunga. Ai fo ai mai le loto le alofa tu noa ye faa maualalo. Ma ole angangale na ole tatou pokalame. Ha o e maua le tatou pokalame. E manatu ina ia e maua le loto maualalo. Ole faa maualunga. Ole awala le e te te e aisa atani le upu ole atua. Ai manatu ina ia e maua le, le anganga ole pokalame. Le loto maualalo. E fai ngofi ai ona ofi. Atu le faa maafana fananga le atua I upu alofa. Mai lana fionga le tuspa ia. E ofa lofa alofa mafa ata alofa atua I. I au au na totofia le atua. O tama faa sawo le langi. O loo faa fale le malu I soo se. A lala fanga le ngata I saa moa. Ni usila nei. Ma soo se tafao le nei lalo langi. O faa lofa mafa ata alofa atu. Mo o tau I le nganga faa alo alu. A faa lofa fo ima. Faa ata alofa fo I. Ina yo tātou mātua soifua mātutua lau au sina sina. Le ngata ile tapua inga ima ota malawa. E vi ia ile atua ile soifua lau lelei. Ma lole fo lau manuia ma lole nofo tatalo. Hao alofaiva ila atou le ngata o. O latou e lima mawae ia ile ngaluenga le atua. Se ia o olava I talavou o uso matua fafine talavou e olava ise pepe mea mea. Ia angalele ile atua ia mawala utou maalo simifaa feiloa ia tu mo utou e ala ile ne ia fiafi faa talofa ma ofu alofa foi ile susunga lea wao ya taito pe ona mafuta ile ne ia fiafi tau ina ia faa manuia le atua ila utapua inga saa moa ia faa manuia foi ile atua ile susunga ile fofonga lipo kalame pol faila unga faa pitoa pe ona awala atua ile fina ngalo alofa ole atua ile ne ia fiafi ole a tatou se efo isina tatou a pese fa le anganga, ono fe anga ile o tatou ma le tatou tatalo, ma le anganga fa alo alo.

0: Praise your holy mighty name, wonderful Savior, wonderful Jesus.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord.
1: Praise God.
0: Hallelujah. Yele au nona. Awa opela wa fio tamayo matu wolanga.
1: Amen.
0: Yele au nona awa uhina belswe fuol tangatela upumoni tamah. La lenga chaina ye lo pel chunga chano la fa fitai I la wa fio. I lenga chai lo wala fa tunoa. I la upu ala ngalu alu ngang pa ia. Tu mau ia jo la vi inga le no tama. Nei maso. Fa filo I se mana nga fa mali se ngala la fa sa loto.
1: Amen.
0: Se o ma fa tia. Si tieni a venga ngau sieni amu. Ile manna o lau upu. Ile ngalua lua nganga pa. Ia faftai tele le foi fua lau upu moni so se teimi au so se me tau ala ngaina ai. Au le ola ina foi ma le famau lalo. Tumau ia cho ala vi inga. Famanu ina lo shua famanu malo. Faftai ne ia fiafi. Ela ya Yesu fafte tele tama.
1: Hallelujah.
0: Amen, amen. Hallelujah.
1: Praise God.
0: Hallelujah.
1: Yele lile ne foi tu la le fiafi. Launa. Fa talo fa tu ma fa fe lo ya tu tato po kalami e manu malo lu kumoni. Si o tato wa tu lu pelo sambo ne foi tu la le fiafi. So I fo manuia ile lo fa malanga leo le tu. Isunga fafenga inga mfatua, atailea ia tua ama atua, au sinisina. Se ia olava yalu mafanao, fatalo fatu. Fatalo fatu po itata upaanga masani, ielo fapena ona manatua le neipur kalami, faunga ina la ona fatao vao titi salipea. So ifu amanuia, ile swafa manu malo Yesu Keriso. Fatalo fatu po I, tato viewers ilunga Facebook, le YouTube, yo fe lavo lo awa tuai le au au nanga le nea la leo, fatalo fatu. Fatalo fatu foi lau au na ia taito.
0: Amen.
1: Le au au lufa pena o tu le foi le nea fiafi, ma alo le ngalue, ma alo le onsai.
0: Amen.
1: Awe te le lea tuai lau sunga ma le ainga. Fatalo fatu foi lau uso le nea fiafi, e ta tono lo lo futa kwai mai. Ma alo le alo lo fai lea tua, ma alo le o la fatua tua, vi ia lea tua. Yo na lasi leo lo fata alofa, le nea fiafi. Yo se au pele ne yo titi sale pia, le avia maafi awa le atua. Yo le fata wa ayo lo sunga ili tuoteli, le wa ingo tuoteli. Ya le afaina. Olo o, fa upopo lava ili atua le malo si fa le anganga ila usunga. Ta moli moli le upo la fiongo pa ia le atua mosio tatu watunu pele usamua. Mawai pele malu si fa le nganga fa manu e tele le atua la sunga wale uku forfola le nea fiafi ya e mai se fole fa funga anga si o tato watunu pele o samoa
0: ye
1: le atua
0: amen ngā tia lava le fata wa au le tangata mai dia ngā tia lava le fata wa au tato tangata aleluia Ona vi inga fo I lava I le aule vi inga.
1: Amen.
0: O le tua moni e tutasi. O le pule au au mea uuma lava.
1: Praise God.
0: O le na mua I alofa mai. Wa aftai ama whamanuina o I e le aunua. Pena al wa aftai fo I ka ki o mai e wha leo me o ta loto ma tawalanga ma whamanatu. Ha. Ya maso se Samoa lo langona ina le lo fatu no le nau len tua ya wa la ba matu toi vi ale li so I fomo nuia Samoa le tunu pele na wa fa ale o mafa talo fa tu ya shau pele el ti nau tamaiti ya pole ah shau tolu I lumo le li aleluia stay me wong lai lumo len tua ya wa wauna o se wauna esel ma te mo fie a ole upule ole wauna pise i e e makang mo fie le tanga te wo ya langona le tau le mali wo yesu ele fengo fie na langona le tanga te ele ilangona ina le mo lunga ole mali wo yesu haleluya ele temina sau noi fa pe yesu O te le tue ta ua o tō o ni au auna. Au lau ta wina o tō wa wō. Via liri, ya, o le mea ua mauti noza moa, o le alofale nao le tua, that is from the Lord to you, as a servant of the Lord. But at the end of the day, so se tangata au auna, so se tangata o tau tua I le tua, e tusa ma le upo le tua I lalo le lofa tu noa, O le sua malia I, o le soifuanga na, o le soifuanga o le ola au auna. As a servant of the Lord. Bia lele, ya yele te mi ono vai vai nai mena. Ah. Hallelujah. Yele te mi tala no mai vapenale tu ispaya. Ya o tatou, ya po le tangata o salamo ma fatuotua I lele I. O tatou umo ma moya Yesu Kiriso. Ah. Yele te mi tala no mai tu ispaya, ya. Wa vea iloa au auna, ya po tai tai, o ya tutulai e kalesia oe olo olai tusa malupu moni, tulou awa keika, ele o faife au umai leo tai tai umai apalai ele melna, o ila tau olo olai tusa malupu moni, o na fili wa iloa lefe mai ya, o na vea iloa leo au auna ma, ma leo leo mamoe, ya e mamoe le kalesia, e taua lalo malamala mai le, vai vai ina malo na ese senga, But at the end of the day, sa moa ia, o ia lava na moa ia lofa. Mai, e leo sou le lei. E leo se amio wa tonu a se tangata lava e tō tasi. Ia, o le tali na le tua, Ta woe o la uo, ia, o le pito lao na le tua e le pulei tatou. Al soi fuanga yo tatou, a ngai le tua, we will always, o le au au na. Hallelujah. E poule se senga, ya waina te au auna iai. O waile na e te au auna iai. Ya ae, vya leri, nga lava manino, O le upumoni lava ia, femele tala tuspa ia. Ewi lava na to tele e ta ua o atua o le lalo langi nei, e to tasia le tua moni. Only one, true God. O le atua e ome uma, mai le vavau e o le fa-vavau. O le pa ia o Israelu ina ua ia manatu e o si fea ngainga mo lantu au ngata mā. Ia e fafteile ingata ina, O le ao le kalesia e ala ia Yesu Kiriso. E leo le liu e fa-vavau. O le atua lavale nana au auna iai Israelu, le fo I o loo au auna iai le e kalesia. Aia paule me ia manino ma malamalama le e shesenga o le awala ua fatino ile au unanga. Via lili, praise the Lord, e le I moli mawina fua ele upo le tua, le upo e fapenei o le fengainga ua fau. E le oliliu le tua, al fengainga I te uiai I le tua lea, e le toi ui tatou fa fengainga tuai. E ui lava ele o tatou oni Israelu I le tino. Ele te me tala no mai ele tuspa ia Samoa, ona pese ile walea mana ia, ele vaenga sko inga fwile siya kalifoi lewa, yo isa maeli. Ei fwile te me tala no mai ele tuspa ia, e kawa fai uma le wali inga, alfa ngau na tupunga mai ai. Ya isa ako, fa pena fwoi malfa naua isa maeli. They are all the same, ilalo ole lofa tu noa. Did you know that? O e malamlamu namea. O le te mile nei, e kukusa lele I ale awali ila ngā. Aleluia. Usi leila ufa fonga fa molmole. Pe a fai e te lei malama lama. So soani atu moe. A fai fau e sila fia ia vi ia leli. A ieli tartununga. O le to telo tatu e leo sila fia. One of the reason e ala inga fia isa la elu le to atele o lotu. To telo so kolo tangata tapua ipo tangata faola ina. Ona olengengefu ngai mea, ya vialeli, tolu fitu fitu tasilima iwa tolu numero nfaina e wala au mai ai pe a e mana mia lefe so soani I so se vaenga o le tusipa ia malkenesi o le falinga. If you are not the person o lo mana mia lefe so soani ia o le tatalo usi leila u faafafonga ia faifui te lefi a faafafonga aha ia po oele la ve le vaenga o le au kawai maa ia ele a faina o te fie fe so soani mo oe ele a faina. Whether you like it or not, o te fia fiso swani I ache oe. Vialeli, o le mewa mauti no sa moa. Ia, o vaenga o ngaunga I o le upo le tu wae. E te lea alo na faititenga, ah. O le soifua faafilongia e le tangata o le upo le tua. Ona o le tua e leo li liu mai le vavaue o le favavau. Ia malama lama le tangata soifua, ia toe faa, koe faa, si koe faa solmuri la kiki la upoe koe laku. Ia malama lama le Samoa, la le kawa faa ele la lolangi la kalunga kunga o kakou Samoa. Ia manino le leio le tua, no maliu mo tangata soifua uma, ia la talno ia Samoa. Ia malama lama le Samoa, ile faa matalanga ale tusipo ia, ilo faa sino manga. Ole soifuanga fale Israelu lona soifua tupu tupu ae. Sa faa taua. Ia le soifuanga lea. Oe na tupunga mai. Ia pe faa ingoina foi pe faa ngaina le soifuanga. Chau aveina suafa po ingoa. Alright. Ile soifuanga tupu tupu ae. E te faa longo le tuspa ia wole faa nau le fafine po le tina FM IPC iwa faa nau tama. Faa nau e ai. Apra amo isa ako masawa ya. Le matautia le nao le tua Samoa, ia malamalama le Samoa, e fia malamalama I le tua, e leo liliu le tua le nao. Aleluia, a o lalo le lofatunua, wa iei le sisi itanga wa, le sivaenga o le soifua wa unu wa si iei le mea. Ua, o lalawa e taua, a wa iei le si mea wa si diatu na taua, olea, o le soifua o le tangata wa fatua tua ya Yesu Keriso. Ona le mafaya lola ia ele tulanga le o le soifua nga o oena e whanga umo ia paimala whai, o tau o lei tū tane o le ainga, ele o kou lei kūwhawhinge. E ua, ngalua le tua wha malama lama lana upu, wa iei le si tū e sirina taua. O ai, o le tangata pe mativa, pe valea, pe auleanga, po le ale toi ngā tangata, a le tangata wa salamo, moni mawhatua tua ia Yesu. O le tangata matautia lale na. Praise the Lord. Ole tangata moni lale nao le tua. Ole e ka le sia moni le nao le tua. O kele ngā vevesi ma wha leilonga. Ia wae a kalangua ngei. Sei tulou. Ole pepelo ia o ia wha mtalanga fai mai se ia. Se so se lotua. A e alu nei totono tapo. Inga nama tangata o lo ngalu lue ma o wina le upo le tua. I lea tapo inga mene tapo inga. They all claim o la tau. O la tau. O la tau. Li ia leri. Ia o lona faiti tenga. E le fai ngofie, e le mafai, e le sao. O le pepelo le mele nga, pe afa pe ese ese awa onga matali tonunga, ai afa afsa ngai ba ia, e kukusa umaka ko o le tua e ko kasi ai, pou a ole, ah, malie, malie, malie o e le Samoa. Tato te le pelongia le tua ni tato upu. Malie Samoa. Tātou te le ole ngīha le tua ni a tātou whamtalanga. Malie Samoa, o le tua e paia. O le tua e leulungia e se Samoa. O le mewa mauti noa, ona o le le malama lama le tō te leo Samoa. Ia o loo, awa wina lava lupa le tua ma soswa ni antu, ina ia mawhaiona e malama lama. Ile soifuanga, male o langa o le tangata ua filifili au auna I le tua. E leo liliu? A le soifuanga. O le tangata, ia ilalo le lofa tūno, a. O le mefuina e tatea lofa ili maitia, a. Ia, e wawaya kunye sio kakua kungu. Ia uafoi lau failoku, a. E o kokoe, a. Uafa, kau kau mai solofu, a isola eru. Ia maanga ia fwad keu keu hefarza. O nā eilo aile ka waso nge e ka le sia manei au auna. Let me say that again. Samoa. E leo se fuole le, le fuole nā.
2: Hallelujah. To do so, Leia is ra elu ile temile nei ma tangata arapi ole tupuanga ole e kalesia muslimi. Ka ua yolo malamalama awe ke vave osu ilo fiva fai ayongo lo le malamalama. Ah, yana e na teleleo se manatu ma akasakangi ma aso fai yo sakangi umange loa. Ya akasakangi ya ki denga ka waso. A ole fano noanga ele ngata ilo ta waso e te fai aile awa unanga ele vi ia ile tua. O na fainga tālea. Na tangile loto le tamalo paulo ma fapeifo, ana famalosi nisio e kalesia, o te alofa ilo, yo tangata. Lo nuo Israelu, aisea, sole, wapupula o mata, fai mai paulo wapupula atu sole, ke le alfa le kongo le mea. Ma ele ngā ae le te tau. Ole ma ele ngā. A ole afifi, ole faku, ole maele ngā, ole leu sitai, ile amio tonu mai le antua. A jala noa le mengo le amio tonu, e jala noa ya Yesu. There is no such thing, ilalo le alofa tu noa, le ole alu afe teo sanga talu ono fa tonu, there is no such thing, e tau o se faa, o se amio tonu, pe ana le siya unua le maliwa Yesu. E ui lavana, yele teimi, e fa pea I sa unua nga Yesu, ma ta ua fo inisi o te ngata o le fenga inga tuai, o te ngata sa faya le amio tonu o le tua, ok, pule ai le tua, ele vale na, pe feo na feta la Yesu inisi o teimi. O te le isau mo ea, amio tonu, na o ea nga sala lono winga, there are, at that time, ina ua maliu Yesu gerizo, wa, sui a koa inga lako le mea, na o Yesu wa, e mawhai o na tau a mea tonu I nei le te ngata soifua. Only Jesus and Jesus alone. Mm-hmm. E mana o mea fo ilo malama lama I le Yesu po I le Yesu. Mm-hmm. Awa ole upo le tua, ma ua manino ai, e le tasi se Yesu. Mm-hmm. Ale mea na tau ina, fa taua, Samoa, ah. Ia lo malama lama le le. Ia o na tū lole ye yo lo ma losi a toa a. Tū ye lo taimi a. Lo manatu a toa. A maise lava lo loto. E leia se si mesi din kawa ngai lo loto a. E moni e tawa lo na fatinoa. A awa ne ngalo o le tala le tūspa ia. Ia pifo na tau mafai e sua kewa kwa fo ila u isala a. Taka isala e lu ia a. Ia maise la wali ia le pikole o la ufasai om la tūsi upu. Did you know le mafuanga na leina wa o Yesu le upulea? Ina wa wa o Yesu ni shiombea mafa malamalama e femai, femai lau soo fea kia Yesu leli iye, e te sila fia, o le makwaki ngā o loko lau fursa, yom lau kusi pui lau saunuanga, makwaki ngā o loko lau isala, elu iye lau saunuanga, o lea saunuanga. Aleluya, ina ua fayatu Yesu sole, se ele haifa monmole, ele ole me sau fafo ya luko kongwe ki fale kongwei. E lo lo le kausami mau ao e le fufurua ki fale kongwe le ai. E falo ngako la wali ya soli ai sea. A wafuilanga ye ilako nako uputu e na fausia te ngata. Ile soifuanga le fale Israelu. Via leli. Ua peise iye fapipi ye ile tua a uputu e te ngata na lanto faya. Praise the Lord. Na oa te ngata e ta o te ngata o le tua. E fuisianga meang fapopo. Ola sianga miang fau popo, le tangata matau tia lena te te ina mai isa rai elu mai fea, mai aiku pito e ngai ganana. E lei fa changa ina ele tua, e samana ia lava ele tua olea. Fa ia kolka maloa, a ele fie fie ilo ko olua lenga, ia e mangao isesi lo makua, ia saingi kusi a lei, a koe saingi isesi ai tu isesi. E lei fina ngalo ia ele tua. Ole malam lama angalale nae mana umia, ona malam lama il Samoa, malam lama ilau fai loku. So kolo kai kai ma fafiau, you name it. E leo o tō umapa, most of you, awe keika, e mga umia le whaalongo le lei, whaamole mole. Ai mai se, ye whaalongo, awa te tala lo loto ile upo le tu, e leo se tala ingo se lotu. E leo se kala inga Yesusu mai. Hallelujah. Praise the Lord. Ai ole lofa ole tu, e tu samalana upu, e mga umia, e so se Samoa, young and old. Wherever and whoever you are. So so niya tule tuwa ya joy. Ah. Falonga kula la wali inga. Ah, joli. Falonga kasa unga nga Yesu. Mayde, ele e pau ale mea ia e te tauna ia sei tulo te tauna fa fango le leo wa au a e ke le anga sala ia ke ma ia ia ia mishi poangi fe au mafai e la kulo e so so i lumo e kulma anga ia o le lololo le pua amo le a e ke le ngfai ngoi kako o le pau mu a ia ia kulo le maa ngai lololo me le maa mo ia ngai alu ala ia ya u ngalo ke chole ele fa fa ngo ka ku ele ke le ang sala la ai ke ma ye al me wo pa ye lo fam tala ngai na ole cha u sa mo lo mal mal ma ile ma wa lung ol por kalambe le tu ela ya yesu yesu na fa sa joloina mal ke ne sho le fa linga ya life for na tala no an tu ma u ngani ya tu ma te tala tu level no sho se sa mo ya te tala ne por kalambe ke su mai ta fa fa nga ilu ngai nei po se foi fiau po se foi ya unha kuspa ia po I love po fe fo skolisi nga e pasia mai ai I would love to have you o te fia fso so animo sa mo lo vala winda le na ilo se vi ingo sesi I am nothing o a ufol te ngata fata va aleluia au le lofa tu no le tua tu samalana vala au sa mo o te au na male olioli o te au na male loto e famo lalo O chau ona ile nganga fa fitai ona o ia na mo ia lo fa mai. Fo ia te ia levi inga leo no. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Fa long lo ali ia, soli. Fo long a kasa unu anga Yesua. Nko lo ma Yesu se ere ia ile mea la kui fafu al kukongu. Fa le kongu ia ile mea sa ume kukongu. Le tau talangia. Ah, ele mea nai tau talai fo le poto solomona e ta u ele mea ngole lau lau faiva. O le olama le oti olo ele pule lau lau faiva. E leo le lau lau faiva. Ele iaule sila sila asi poko solomonga ile mafuanga ele inga fale kongu lau lau faiva na ofoi tustu singa Jakobo femai olo ia ile pule ele lau lau faiva peise iyo lea o si foi uri tiki ya emimi ilo le va atoa ma ngai al kamu foi ya Jakobo famakala ele mau alavo le fako le ole fe au ole ale fatu na wa o Yesu femai ya ole loto le no foi tutonu E tupu mai ai lea, sau lole lisi, o ka o kaese lisi. E muli muli kau kala le lau lau fai wa, a ole loto lenge, faa, mingo inga le lau lau se itu lau. O fena ye lau loto Samoa. E te fia mapo lotu Samoa lau loto. O se loto faa mawalunga na ia te oe. O se loto faa ilonga tangata. O se loto e mana o inisio mepe, mana tue faa leanga fonisi. Samoa le tunu pele. Iau ye nupo le tua. Si fa fufonga fa molmole. Via le li. O le mata upule na na lafo Yesu le upulea. O la au umme le tutoine lo tama. Lafo ina. Ise si fam talanga. Femen upo Yesu. I don't even care who are they. Wow. Ya weke ikali samu ke lafo ya kuya okolo ke. O te talo mo Samoa mo lo fasoa tu foi lo pu mo Samoa ia pu pula manja o Samoa ilo pu moni. Praise the Lord. A lo pu Yesu na lafo ilo se upa titi. Ia gele fai fiawe le maam lama le wingol me na lafo Yesu na mea. Ia usi lo fafonga taofi ave mo oe. For us, vi ia le li. O la au umme le to joine lo tama. Lia ina, I don't care. Wow. Ai fua lai le temi nei le lalo le lofatu noa. O le tala le tusba ia, o le tua mo le lalo langi. Ia pepese ka kou le maule femetusi yoane. A wau fa pe lava o nalo vamai o fea, o le tua ia ai I le lalo langi. Nga ia wina mai elo nalo pe le tua tasi. A oi la le fui lai koe vai vai eishia meo. A fai lao le tua mo le lalo langi. A wai fai lao le wa vai vai ko isia mea e. Ele popole ye ile tua. Wow. Ia wone ngalo. Te e fafafonga le leisha moa. Mo mua isha la elu. God didn't even. O malama lama fe mele upo le tua ya mose mose. I don't even care who they are. A le kalungoa le tua ya isha la elu. Fe mele upo le tua ya mose. E ma fai ango koe. Fanda wina mai le nuu. Ile aswe tasi. Waka, makau kia, na ole atua e mafaino fayal me naza moa. Ole, fama natu ole atua ya Israelu, le lato usavalinga, wa unafatanga ino o tewe tau avelo mamalu. Be careful. Praise the Lord, praise the Lord. I ask Samoa. Yeah, ele singo Samoa tono tusbaia. Au Samoa ilalo le taito nu ese. Or talala tusbaia ya nu ese. It's the same thing. Amelo po Yesu ya Israel. Au manga nga wa o Yesu le sia Israel we faka kau ya Israel. Ye ko ya wa o loka ko wa. Maya o tele isau moai monista ngata. Nao Israel. Ya kupu fale kongunga. O vaenga la ya ya e mala mala mai. Ilona vae vae tonuina. Ina ia mafai ona fisoswani ilou soifua au au nei le atua. Ia muli muli kulau se laupa senge Samoa a ia pupula mua mua umaka. Fale nganga. Amen. Ele kua se laupa senge. Ia e mongongi mu se au mea ngai fai. Ele o mumu a ngai mongongi mu. Ele o fire a ngai expire. Ai ole toa jele yo fai ngā mea nai tupu ele mele na. Sorry, I'm not afraid to say that. Soswani atu le tua ia te oi le nei fiafi. La follow Yesu le pulena mtautia a o la au umele to join elo jama ya ma e ko manga kula yo o voi oi la e yisi sa mo la ve ko ngole li ole ya e fa fitai le lotjo e fa soa tu la fia fili ne sa mo ele o se upuna la fo Yesu ya te oi praise the Lord a sekia ye fa fikai la yo ka ko lotjo ile tu E uia o le lav la vea ka ko ile si piko. Ia le fo ye mo me la vango ile si piko a. Aleluia. O la a uma e le ito toina. Ok. O le soi fuanga fali isa la elu. I tu o le fenga inga tuai. There were no such thing if I ngō ina pe te walanga ina pe awa wina ele tua ongi te ngata tusi upu mo le au farisayo. Po te ngata farisayo. Pharisees. Ele se por kalame le tua, na tupu ai, ma whātau nu ai, ma au au nai. Even though, e iai tangata Israelu, na lave ina au tangata ole au farisayo. Yeah, let me just quote one person. Le apostolo filfilia le pu filfilio paulo, ole farisayo le tamalo. Atala nolo unsui fuanga, ole tangata au au nai le tua, ole tua na fetalai, ole tua na whātu la funuina, Na tangata ole aing ole au levi leu sa levi. Ile fe nganga tuwai lea. A jalanoala ili soi fuanga lea. Menanga lafo ye lea tuwa po Yesu leu pulena. O la au te le tuto ina. Lafo ina. O te le pupole yai. O e malama lama lama tau tia ole kama lea. O ile e kuma yai kua. Fenga o ngaluwenga faya ina a satani. O ngaluwenga faya ina le pauliuli. O le tāua fole nā ātala nō le tangata o le tūa o le tangata o salamo mtalia Yesu leo langa whaamol mole tiklea le upo le tūa fai asa tani tātou te le valea ian tonga fiti tiklea le upo le tūa ilo fatua tūa ya Yesu malana upo mai whapeifo mātou te le valea ian tonga fiti ua moli mau le upo le tūa ua e fai a ina e whavavau ai maise lava mai ina ua fasa jauro Yesu Gerizo e o mai le so e o le fawavau I le o langa nei male atali you are defeated forever o le mele te tauna e malama lama au ila iki sunga vave osu a aleluya nye te ue le ilo e kele nolo le malama lama e nye te ue sunga faiese mea e faiese tala na e manatu lele ke kawai maa mali tangata le tala no antu tu lou male fa maulalo not knowing you are a king sing Le tua na whaia oe. E tau alo malam lama. Awa ki songa saungoa. E olawa yu soa waunga. Whoever you are o fele loku. Awa ki songa saungoa se meke le malam lama I whamon mole. O le taua e whale nganga le whale chino. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. O whaisa yo. La wali kongwa nganga. Ponche le upuna Yesu. Ele I polkalambe le tua e awauna. Nefa kwa koe makalale me awa matala la wala utele ilalo le lofa tunoa. Tiklea I ele ngatau Yesu o le yuta le tamaititi le na. O le sa yuta. A le wafema ya oia o le fai taulanga sili. O paulo o le sa peni amina. A le fema I o leute faya le faiva o le osi taulanga ile tala le lei. ma walungo le nala maliwa Yesu ia mala malama ide Samoa le fi au auna ile tua o se mea chaua o se mea matengo fie lo soifua au auna ile tua pa please ia e au auna e tusa ma le upu monia le tua awa ke oso le monge awa awa ke oso le vaingal tangata awa famolmole lo tautinga ina nei mai mau Hallelujah. Praise the Lord. I au auna male loto e famau lalo. Au auna e tusa male upumoni. Praise the Lord. Ole cha ua lale na. La fua Yesu le si upule nae fa te tau la walia. Au fasayo. Au tu si upu. Oi la ua fo ia po tu ainga sipili po le au walia. Na la fua ye fo ye Yesu le upulea. E fa mangaloina le changata e fai fai. Ile alo le tua e le fa mangalo ina tanga te fai fai le nganga pa ia. Prefer ia la ufasai om la kusipu. Alright. Na lafo Yesu le upe fa pea. O tau pupuni le malo o le tua ye fia ulu iai. A wai le fai amo o tau. Tau te le ulu ai. O ai tusilima iai. La ufasai om la kusipu. E leo samola. Ave leo sa upati pati mai fafitai le tua. A woi fafikai leo kakou. A wanga fapenye u kakou ngai ave inga fetalainga. A Yesu ia ole lofatu no le tua le utato mo waili faala changa. Ana le siau no le lofatu noa e ola fua kakou kalo vai. Ah, lai fakali mai le afi. Pe ana le siau noa le lofatu noa. Ole tua soifua. E ala ya Yesu Kristo, the reason e laina talo sanga atu Samoa, maile ke nese, se yo ole falinga, a e mana o mia se fe soswani, o weke ma, a vai fe ole fe fe au weke mga o mia, why not? A ve fua, e le kukongia, e fie fie le loto e fie soswani atu, ya joy, aleluya, mai maule telo tu pe alu telo kolisi, so called Bible College, a le pi ole fe au, what a waste, what a waste, Samoa. You know what? Firstly, I come kali kau will talk to no fata wa yo. Secondly, olo wangai meleko saule tuwe kile la vakia. Epe wa fia fia kile kako. Sipili le fa fasha yolo wa fikye kako. Sipili fasha yom la kusipu la failoku la fia failoku wa. So le. Iya ya. E oki ako angama ume faila ila mangama wa. Ofu kalaloloa manga ka penganga manga me uma afayele piwol fe au nganga wa winga. What a waste of time. Samoa le tunu bele. Awe teicha. O te talanoa ilungo le upo le tua. O te talanoa ile lofa tunoa le tua. O te talanoa ile na pule o ie o le pule. Na tō mai o te tau talai. And I'm not afraid to say it. Ile lofa le tua wai. O le lofa le talanoa tuai. Ile tala noa su eise mea le ai. A onga fua ele isi kokongi. Pa uala ta jalo o oele ke manguia ya. Ile upolo e fa fonga e fa mole mole. O te mana umbia o tuli vai. Mantua le wa unanga fata vaa ilu mole tua yo tuli vai. E ye ila tau olo fo wai foi. E ye ye olo donate foi ili wale ministry mali. Fa feta yatu. Na shila fia ele tua oe. Pavita yatu. Eke loe leise si fso swangi sidi. E muli muli angel fso swangi leo kulivae. Male mal fso swangi leo orse lengi mo mele kukakfo wai. Ngai loe le fso swangi olo usika ilo pumongi. Can I say that again? E sidi yaku le ma ngai ya iyo le fso swangi nga. Ole al fso swangi Samoa usita ilo pumongi le tua. Aisha eleo se upo chichi. Ale upo le tua, fa malam la maina ila na upu, ile ngalua o lona nganga pa ia, e tu sama la na upu. Mo oe, mo ta jokwa. Amene. E oki ale mea, pe kumulko e ka le shia, ale piwal fe au, what a waste of time. Maria lo loto. Ya, ona tala tala maria fo ile ala na mea, my dear. Maka ukiwa nga sa unuanga Yesus ole e langona ya le fa maulalo le loto a. Enemo si Samona aveai a. Ya ae alo lua ya kafalongu waka menche fo inishi ya. So swani le tua le, so swani ya tuetu samalupo le tua a. Ole fai fai le a. Ile alo o le tua o Yesu le a. Enfaini fa manga lo ina ole fai fai le nganga pa ya ele mfai. Ele ngate ilo langa neyo le atali e prefer. Ole fai awe anga ya ai. le au fa sai om lau tusi puna lantu tau o le nganga o te moni le na faia Yesu va venga le wati glem fa mai o le nganga te moni le nganga pa ia o le tua violeli le folanto tau pen fa sole ne afiafi o la au uma le to toine lo to mai ina prefer la wali le na fa sai om lau tusi pu Walato pupuni le malo o le tua ye o fiolu yei a wai le faya moi la tau prefer la wali le na a olona matautia la. Matautia ia. Fai mai le famtalanga tuspa ia. O le aso o, to toi aso o lea, le sami ma le fanua e ta la ia lo lotu mai e le faya kangaka isa la elun menga. Let me say this. E le faya kangaka isa la elun menga le oka la ia o main kangaka ia vela kuma isa la elu. Nya ma kwa kuwa kamanga ma la koupiko la au. O manjou o tangata o le tua. O manjou o tangata o le whengainga. Ela ya Abrahamo. A oila le o e kālai. Siake lo inga kakou ye e whaika ko minstu ye o kālai. Ah. Samoa. Aleluia. Siake lo o whea le lokunga ke kapua ia. It doesn't really matter. O le whaau le ke mamoria. O nae fua ye le whapavau ke kofu yai. E na maliu Yesu, na maliu mo so o se tangata soifua. Na maliu Yesu o na olo na lofa ya te oe. Na upo Yesu fai mai ya, toi a so le sami ma le fanua, e manana o ia lotu mai o aime o ika kaya fai, e le o fai ala ila wali inga. O le sipili lea, le o mkwa mafie fia isa moa a. Let me say this. Fa ma lofa fitai lo soifua tautua. Le Samoa le au nei tu sama le lofa tu no le Samoa le moli mau le alu e tālai le alu e moli mau le o sacrifice lo so e fue ke alu e kālai aku Yesu o fe ke anga iai a ia manino le fe au le te tau aveina a ia manino le fe au aja e piua le fe au ono le tu e piua o lona upo e piua o lona toto e piua o lona lofa tu no e piua E piua la fe aule kako ke mo numa wingo. E reko yei eise me e faupopo yei. E toi faupopo lo e so se tangata so e fua so se awa onga o le fea nga ngatuai. E le fuina faa so hatu le. Ah, se temi fuu ma vaile ileva tele. Le tele na la fua tu wa. Se fulu kula fonga se fulu. E le fa pipi iai kukongo le lofa tu noa. Ok. Se fulu ai. E le fa pipi iai tutonu le lofa tu noa. Le tutonu tuspa ia. Te tala lewa noa so se tasi e fia mamla mai, te tala lewa noa. Nai te tono le tuspa ia, awa onga ia, ai ole awa uina, ia o laile ka le sia, ia o laile sa mole o salamoma fa tua tua ile li, e le aima se awa onga malkenese o lfalinga, o aila le awa pepelo ina nei mea. E lofa Yesu ya te oe sa moa. Praise the Lord, praise the Lord. Se fuluai, sa pati, e le ai, e le fa pipi ia ile lofa tu noa mena. Perito menga, e le fa pipi ia iai Samoa. E o al papatisonga ile vai, Samoa le atunubele. O le papatisonga ile vai na oa o Yesu fa longo fa mlemole. O Yesu na lafo la upulea. Ne wanga antu, efe mayo ange, leenga sawe papakiso. Ah. Ma so, Ne yo e kaunga sa wole wa, fe me wafa wa ai wa, wa ona ia mafailo ele tua, o le te vai atu ia ile. E lupe na ua, ah, whapepe pepe yo na lunga ole nganga pa ia lea, o ia le na, na iloa hilo lka malo, na vai ia kulo mai o ia la lea. Ya, na ite lea mena sa unua fo, yo ane na, na taimi, ah, fauta lta mai mamoe, ah, nga te avesea le angzala, ale lalo langi, especially tangata Israelu, ale wingo tala, ole upo Yesu na lafo, fa longo fa mulmole Samoa. Latu Yesu, efe mai yo ane papatiso lea, mai leai, o ai ka kaunga sa ue. Papagiso, melo po Yesu nou nou, let it be. Aisea, e te tau o na fatau nuu mea tonu uma. Te fafonga fa mole o le fe au na mole Yesu, le taimi, o le fayato Yesu ya, Yohane el papagiso, vai. O oe lavaya, o lou le valawina, o le ta pena pena ina, o au le la ausau, le la wui, fa waupe se yo nga emaliu, ia ona. Faka mo e foilo por kalambe le tua, pe ona fai mele tu spaia, o le fina ngalo le tua, na wai wai mai ona fainga ese ese. Ha? So nga ese ese le fainga, ese le mea ngawi mai ai lea mkama nga maleka imi. E na o olo ya Yesu, nanga sawa ya fa nau mai Yesu pelu chomel poi valu ola mai la lo jula fonu of course e na olo lungo sa jaulo su ya ko ai ngale mai lungo sa jaulo Samoa. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Suya koa ingale soi fuanga Samoa. Suya koa ingale la sanga. Suya choa ingale o langa. Ole au au nanga. Ale changacha e fia ola mole tua lea. E leo li liu. Ale ua ui mailo nalo pele. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Famanuia ina lo le lo tol changacha. E sere maanga ia. Pai malamalama nai le tua le na le Yesu le na. E leo li liu oie e fa vau Samoa. A olona alofa tunole tan jong tio lai. So e le fa pipi ia iei menga. Fe maila lukpo Yesu le ai. A o kango ngai e papakiso oe. Ke lole mea lakupu. Fe siringi a sa oe kangaka uma ia ngai papakiso a lachou. Po le ala lau melenga faya lachou. O leo wau sau. O au tonu le tonu faya. Fue mo mai fa longo le fa mol mole o le winga na le upu e ao ona fa tonu me tonuma. Praise the Lord. Prefer at that very moment, at that very moment, and only for that moment. Papatizo e loa ai e Ioane le papatizo Yesu Kristo o le fatu le tonu al mengol papatizonga o le papatizonga ina wa salamole tangata. All right. Ya me funga ka kia lo fai changa cha ye fai papatiso fa suru fa kuru kulu foi le mo aulu ngai pepe ao ma le apa vai foi le fa kuru kulu mo aulu ngai pepe so le se fa mol mol papatiso nga nga pe kalongo ye ol papatiso nga salamo e lo al pepe salamo le ai ya wol al fa su mo aulu ngai pepe mal mali li ngai pepe so le se fa mol mol wiki ka salamo haleluya ma papatiso ina. Fatonu le lungo sa chaulo. Suya choa ina me uma na wa o mato wa o e pechelu le mele. Mi ele li. Ele fa pe wa winga a ele ui le papchisonga le a ole ele u fale le langi no. E kasi ala wala ele kasi male afa pe kolu male afa no. E tasi ala wala o Yesu le ala upumoni male ola. Ole fa tu tu ya che ya. Ole fa tu tu ile alo wa ya che ile ola ole fa tu tu po le le fa tu tu ile ya che ise ola na le to sa la lungo tenga tele na. Be very careful, huh? Amen. Ye leli. So ile fa sala ingo esa mo. Ta to ye cha po ai ma mana tu fo ya le papa kisho ke le sa ole langi. Ye pera fa ko ese ma fa mo la lo ile li nga o ngo se ki ka kalai. Praise the Lord, praise the Lord. Ole cha u ole papa kisho nga. Vi ileli ole fatua joa ole tapena inga ole asau Yesu e fa mala mala mai la wali ia ole chali le usau e uia la fo ina valo ia e fio mai le mesia e saule mesia ele ia manga ia la wali ia ma fua i sia samo ole fatua joa male fe auna ta tia i tua ole le mana ia i sala elu o Yesu ona ole lofo le tua ia Samoa. Can I say that again? Ona ole lofo le tua ia Samoa. Ele nao Samoa. Me ingo o nuu esi. Po tangata e fafo mai o sio sio mangalema tangata na tupunga mai ya Abramo. Vi yaleli. Isaako Yakopo. Le afia ilo ngape akalongoi kupuanga. Le afia ilo si akali ilewai. Isamaeli. Aya kalongoi lalo le lofatu noa. Kukuso umare awali ile nga. Le temi le nei. E toi ese ese le temi mulimuli. Alright, ole fenganga la sauni le tua e toi osia ma Israelu e le la vea ila e na tupunga ma ya Isamaeli. At this very moment lo te taujala tuai mai la vol temi na maliwa Yesu Kristo Samoa e kukusalele ya Israelu makanga ka alapinga. Aoki la Israelu le kalia Yesu na maliu moia e alusa o Isioli. So as le Musalemi. So as le kelo loku le kumu Samoa. Nga ngaka wa soa fwa Yesu, e lea mana ia le maliu wa Yesu Kristo. So zani mba oe le nefi afi, ya. Vi yeleli, ya. Praise the Lord. Tu mau alofa ta mai lungo jato uma Samoa, e lea ise me toi fa upoboa, yei fa mole mole. Ole fa soa. Ole au ngani, ole ta chalo atu. E lea ia mase meo menga, alu fai kaukus pa ia fa mole mole, fai kaukus fai ngangu wai. He called for a ring of four. Ai, kau se me. Te ua, te

0: faalia lena o lo latou maaʻa o latou loto o le faalia lena o lo latou lea manaʻia o iesu mo le mauina e le apostolo paulo a le roma sefulu aleluia ma e le gā le tatau ua lē ami ua lē amanaʻia le amiotonu mai le atua aua faasaga ma faatū lava la latou amiotonu ua lē usi usi taʻiai o le upu makaukia le upulega o le leusikaʻi ai loa i le amiotonu mai le atua o ai o iesu le tali viia le alii a le mea la lenā sa mo le tate talatalanoa faaso atu ai talanoa atu le malamalama amene aleluia praise the lord praise the lord viia le alii soasoani le atua o iā toe mautinoa iai na iuso e le toʻatele na iuso o loo taualagaina le upu moni just a few of them Yo nisi o lele malamalama lava. Na ya laina tau alanga ma leiloa o loo la tau alanga ina le awa onga faafilongia. Vi aleli, ya malie, o loo mawale loo fatunua o le tua tatu te faa maulalo ai a. Ya tono o loo le malamalama pa tuzam po nisi fo ua la tau faafafonga ae filifili lava ele fie faa longo ai. Let me say this to you. Malie loo loto, o loo po le tua le talanoa ntu ai a faila vai te manatu E o ale temi te mali ue te taofi pe le taofi o Yesu faupopo ima se furuai, faupopo ima sapaki, faupopo ima petomenga, faupopo ima le se furu kulafongo. Mali e lou loto, tu lou owe te ita, o lou pole tu ele se upotiti. Fesilingia lou taununga. Ele mafainga koe plei minga Yesu pe e laku ngaka ime, Yesu ngou launga, se Yesu ngou launga ika ngaka ilou, ile se furuwa ima sapaki ima nga, ima nga, ah, Yesu ngou launga yai, kau yai, mori mau yai. Vialeri. Praise the Lord, praise the Lord. Tasir tanga te masani ai fafunga ile fulau te fai ue nefiafi. Te kamalo isala eru nale. E kamakiki nga le whaimai whai ngonga i olka ngaka ya, olka makiki e whangau le hau. Kalango olka makiki ilonga wala winga mai sore, e lea ia lama sisi. Ola wali ilanga bo mua ia jau, e wha longo mai ia jau. E lea sisi la kukusa, ile wala wina, a chala noa fol soi fua nga sala mai ia jole. Wa olka nga kasini nga sala nga lengi mali uyesu. Kau kia a, e kalango olka malua, oko mai sole. Praise the Lord, praise the Lord. Te loe o atu le savalia te malo i nisio o aia. A te anga atu matue whasanga i o Yerusalema. O le kaungua kula uso lo whakali mai whemai kusi ngā. Vi aleli, ngalwenga, whemai chole. Chole sau, sau lau sunga, sau. E mako kele i whaalongo i se whaale kunga i whaia ingo mako whaalongo wa wai liu liu wa lo whangia lo walanga wa. E pau wau lea, se esi ala mako, e whaia si. Si maa ingi ingi o mei ke kaukara kalahi. Alu whai kalkus pa ia wha malmole. O ke le fifia mai kia. Nau. Nau wenga nchau pu mulmuri. Chapter 28. Fai kau ia ni mega kupo inga. E mai chole. Sau. Se ese al nga loko ke kala inga. Ale eki. Ole ese. O ngai fau le falongo. Ai le ese. Wa le vanga valo ia. Amene. Praise the Lord. Yo le fatua. A fai le fatua e fafafonga e mai le fia tau sango mawai. Au ke le fa ngau mai, wale van kusia kusba ia. Ai ke le soifua mai oe, le sa moa le te fafafonga mai. Wale van tusia kusba ia. The question is, ala mo wale lau ngai nei nei mea mawa wina. Ia ese ese wala a wina, faftai le tua. Faftai olo wa mana ia tatou le tua. Wa mfai mtoe fa ngai na le tangata fata wa le te fafafonga mai ai. Ele na utaita, la ia ina inisi vaya wa mna. Ai le to tele, ai ese ese wala a wina. Praise the Lord. Nye se kala ingo se lotu se kakomea. Aleluia. E nye se kala ingo se loku wamai tiyo.
1: Praise God. A
0: e manatu te fia ngai. Mai ono le manuio lo loto lupu moni. You are most welcome. E wenge sau se mongi. Ah, langa sawa yo e fa lave lave eko kongu ii. Alu le manuio le upo le tuwe sose kaimi. Ia aike kie fuwa yo e le se mea o e maua. E le poloka ai le vala awa le tuwa. Pe fale o kukulu. Aleluia. Pe lalo se ulu ya langa le se ulu nge ya. Po fea e kau ala ngale upo le tua. Femelta malo Paulo. Pe uia nga ngongo ngoa uli mai filfiri ya. E femelta kingo nga Paulo. A ole upo le tua ele ngoa ngoa tia. Ele ngu ngu. Woo, beautiful. Ele mafaye se mea nga poloka isi firstly ole lofa tu no le tua. Ele maliwa Yesu o ia na valawina le ola fatau vaa. Yale melan na ya. Ole lo fole tu.

0: malo atu fa fitai atu e la tolo no tatalo. A kalangolo se falkingo, ye le yasisu ka ko sa olo, e foi, a foi kemika ke sase mo ka, ia wai ka ke sudu, ia fa pe ise me dilo si fanga lentu. Amen. Ha? Ye le foi, mo fongo fomo se opele. Ia le li, ye wo kaingu so malio le, mo lui lalo, ana lo pumongi. Amen. Kaingu fa so malio le, kemi o fa ko ise o ko lua, eh, my dear, ia family atu, sorry, ah. Ni ele kulia fa pe ko ko lula inga ngal sele pe lo sele ai o kai ngufo so mori lo mori la lo mo fa ko ese se sorry fa ngau pe asasi ai le mo fa ya langa mi mi lo lo pole tu ai le olai e ma kila kila le upomoni ale tu ai olai wa inu so mali le upomoni olai wa inu so mali le mo lungo le mali wa yesu e fa ngoina olea olea lofa tu noa to mau a lofo to mailo to umi se tato wafi yafi. Fa maa lole ono sai, fa maa lomo lo teimi fa avanoina. A mese foi le tulanga nam fin hau sa mo na ua a. E mo ia foi ole no. O le Facebook o lo ua levanga. O fia lika usanga. Roughly, my dear. Kai, kai a kwasi se furu ka usanga kalu le Facebook pele ai. Popo laka laka ia, ia. Taruna foi le Facebook. Ia ua, na sa ua le. Ia, ta ua langa hai. Via le li. Ia faftai le tua. E alofa Yesu ya te oesa moa. O meie tutupu. Meie na soi fuanga nei. Tautia. Tautino ta malo Paulo. Ilona taimi. Pupula maka lka maa. Lofa ima ya awoi ka fe fe la pisi. E se fa malumalu kele songa la fuanga mea. Me fune ala ine fa fuanga mayo ta fai atu. To low away data. What a waste. Awa onga. Wa lava. Ya bofela yveske nga ya unga maye ya fa fa filongie le pole tuanga ke ola ima ya oinga. Very sorry man. Ele nga tolo cha lo fatu. Fesi yo le tu e ole upule a se ina o tolua. Ole a o se ina o yo changa cha ma fa se ina ni sta nga cha. So pure. Praise the Lord, praise the Lord. E lo fa Yesu ya joy. Samole tu nubele. E ui ana ino le tua ili anga sala. Alalava e lofa le tua ili tangatanga sala. E yei oe, e yei titi le tala no atu. E yei tato umalava. Ana le se unolo na lofa tunoa. Ana le se unolo na lofa tunoa. E leo sou lelei. Fa malolo nofu te talo, malolo nofu le toanga e anapongi. Malolo, haa. Malo lo ko anga le loku le misi lo loku se malo a ah. A faile lo foa i malo le foa i te tele pe a faia na male loto fia fia faia ono wa malia lo loto le maliwa Yesu ke loe a wa ke fa vai vai ko anga vai a wa foa ke faia ke fia manguia faia vi ia le tua ku ulu menga le manguia pule le tua a wa ke papole e la ula o mai foa manguia le tua kango e manguia ke uai vave uma ia le uma manguia a i e ola e faia vi ia le tua. All right, faye tama faye wa malie lo loto ile tu ah sauto tino mo mo foi na tim lela fola to tino ai e foi na imana o ngasia foi kama i koinga si kama ya wa faka wa si kama i kama kiki faka wa e foi mama na o ngafa le ainga tono tino ke riso na wota to tino ilu mo le tu to tino foi le to lu mo fana to tino tono le ministry pe tali le tu pe tuaila na tali pe esela na tali. Walava matutoe le mentupu ilungo santauro Samoa. Walava matutoe le maliwa Yesu keriso ele isi angasale ele isi pepelo yona fufonga. E na yatau ave o tato fale tono o tato le anga uma matutu ilungo santauro. Walava le moita. Woo! Woo! Beautiful! Ele ngaka imalie lukalu. Ae makuwa I. Faftele tua mawele lo tutele. Ah. Yela mili mili lo kaola ah la kamusu ela ka ulo pumongi e ke o fai fai mai kanga ka ka ke ole fi fi sa mo ma ma kele mangi upo sa mo ka ka e fa fi fi ye ju le jang sala e nga ingu sia foi na ka wai ma man and it's an honor not only to live for him but also ready to die for him. That is not a matter to me. Yela mangu mangu leola. Ai va fe verso I fuole tu le jangjala. Ya la fasi di el ka mamal ki ngamal fa ngau e fa fe fe Yesu ele shang shala. O ya fa fe fe e la sa mo mala ku ngu bai mo pai mala fai e fa fe fe Yesu ele shang shala sa mo se te talo atu. Ta mama ti na ma tu tu o so mo tu fa fine mfa na se te li li se to fa fa mo mole. A pa fa mo mole tu a pa fa ye vi ya ile tu. A ko fa ni me fu ya fa so soni ko ko fa nga ai nga ko fa nga ngoma se ya oh la pata to fa ye ye se fa nga fo a se fa nga fo ya ki nga vi ele tu a ngi ko fa se me ka ka wor ka ko a ngi ko fa se me ka ka wor ka ko ai nga la ngol ka ko ai nga fa me ma fa yo la ai nga malosi a fa ye a fa ye vi i a ye su wala ngol fa nga fi yo na ole nga ngana pe wo fa nga au fa la unga a ke me fa ye me ma ave se si pe ave se lo fo pe a nga nga ka wa nga sufi ai masuri ai le fam talanga lai fai ka le memonia wa fa wa le vi ingo le tua vi ale ya mua mai mtau tu sa mua mua mai le tua mua mua le ama le a ole loto ato e ma ka ki ol fa mo lunga fa le lunga fa val valea o ta tu tangata samoa e lo fo yesu ya joy talal tu sbaia e ino ino le tua ile anga sala e te te e le tua le fa mawalunga ae fua ilo na lofa tu no le tangate loto fa mawalalo e leo liliu le tua na wana nafio le soe o le fa mawau fa malo le onzai fa malo fo imo lo temi fa vanoi le lau kanga fai kawa kusi si maulia la vale oh praise the Lord alo la vale onzai aleluya. Avela ue fa fitai ma la ua menge po lua fa long long vui maskankai le fa o la inga po skaka fo e fa o la inga ilau nguku ya. It's okay. Avela ue fa fitai ma la uvi inga ilali. O lo manuia lo lo tue lo pumonio lo e fa fo ngai e fa longo fa longo ala uka manga e ke siango ilau nguku mange ya ua. O ma kwa o la falele ya mo leri. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. A wai au ngā fōi, le whamasani I lale chino, a o lea mi o tua e au ngā lea I mea uma lava. O loia I mea ua fōla fōlaina mai I leo langanei a toa male atali. O la jama ngai al kamanga a. Ia leo ngā le whamasani le kingo asia. Ia wafui a le usu ia la whawhenga kongi le. Le whale le pālangi le ngō fōi. Whawhenga ukul pengsingi alu el whenga luenga. Ye va felanga fa sukal ki pe pa ringa lue a so ya ngale fa masan il chino ol soy fonga ngalue soy fonga fina wol tanga cha a fe mele upo la apostol a nga sin kama ya nga soli le ka ule mo mo ya isi le o vai ye kula o isi wole la ku o va mal fa se furu wo ngo se furu kula o isi a le mo mo ya il kulingo al kama le a fe mai paulo soli a fe kul mele ko ko ya e ma ya ya ya sin kama ya nga kupul fale kongwa li samoa. Samoa, chozo mai luma. Talia ye zulo wolanga na ilo leo me alwai, ma chele ilo temi alwai na ilo leo seseo lo temi. Ah. Fe mai paulo, eska ma yao nga, fe mai loma tangata ole tua, ao le amio tua, ao le ola fale anganga, ao le tangata wa surrenda ile tua, le tangata wa no manu ile tua tu samalana upumoni ilalo le alofa tu noa, fe mai loma paulo. Ya, oka oka se nai sama ya, ele ngancha, e ao nga ili olanga ni, ao le atali. Ooh, ini nggak kali orang nggih suli, yang nggak fuli kali. Eh orang kami mulmulia, kualam kuai, kau leh luar kau falling lah. Aisyah mafia fio pale lah, fa pale ayo aisyah. Kalau boleh, fa fio fio le tua kile mengau je mea. Awak ke fayang ime ke fio mengwia. Can I say that fight? Welka kuwa fio fi. Samo le tunu pele lah ulo loku. Awak ke fayang ke fio mengwia mea ngalih ngofa ke kile melor fulwai. Kile kanga ke fio fayang ul mengau ai, ul mengau mea. Ah, yang makhluk tu seya kuai ma. Ya mo pepelo ko ya maji fife aulea ki nganga yo le yo se fia fe ala wo sanya sha ya mo sa me sa me ngai lo le ya fife aunga fia me nga kal si fa fonga ni jola jo so le e pa ia le tua e manga o se me si fa fa mo le mole le kal si si fa mo le mole ape fa ka mo sa ka wila vidi vai a ka fia vidi vidi la fia fia kalu vidi ah e wo fa ngal ku spa ia e su el manga o me ka ko sa mo su el manga o me ka ko au auna so call ka kai pung fife au ta ko kine la la filo po le tua e lo fo yesu ya cho si fa mo la kusi lan ka fo ka shot vi ya le praise the lord Hallelujah. Ole mo multi mo tionam tau pe fale te faita wino, fai pe valu len faita wane. Ah, na tu leiva, e moni, lava, le upu, e te tau foi, ona matua talia. Se fulu, a wā ole mea lava lea, ta tau te ngalulue, ma fina fina wai, a wā ta tau te faa moe moe I le tua soifua, o ia ole faaola o te ngata uma, ae maise lava, o e ua faa tua tua. Beautiful, ah. Ya, fucking ngā kākou, ngē fiafi. E mō ngī anga maliwi e sumo kākau, mai whemai paulo, ae meisir tangata wā, le tangata wa surrender I le tua, le tangata wa salamo moni, ma faa tua tua ya I e sugarisu. E mō ngī a ke vai yaku, se e pei yaku, kusa kākau maise ha, ae, e ka ilo foilo vave ole, ol kanga ka, la e ola matau le tua ngai lo le vave, ol kanga le loku wae le, o ye Yesu le olanga, ah. Foa yaku, foi siau kamai, ngā siau kamai, fie kā lae foa I, Ya, yeah, lakful foi ya kamanga oi, she va ko ya. Shem, ilo sheme le hanga le ola. Ngalu lue, ai ngalu lue we ya Yesu lo wola nga freshly. Ya, ona e faia lo le male ori ori a pe chichi pe tele. Faia male ori ori, awol fa ka wanga winga, awol male loko kinga, awol faia le vainga, awol faia male a. Man mana oi, fai lo ko yo oi. Wol di wo luangi wo ko ulu la lo. Famon vi le tuo ya ti oi. E lofa Yesu ya te oja mo faftei me lo te mi fav noina. Thank you. Faftei et foi. Se sa mo mana tua nei pol kalambe ilau te talo. Ma te wola fata wa wa nauni au auna. Au le vala awa le tua. Ule pol kalambe ole, pol kalambe ole lofa. Na ta penda ma te tala ile tua. Mo sa moa. E leo se tala ingo se lotu. Au le lofa tu noa sisi desi ole tua. Valu tasi tolu fa o limaiva. Wanta stolu fa oli maiva ya pole o lua fitu, o no fa fa lua, o tasi fa. Ya, ta te fie fso, swani so si Samoa, uso a wawuna si awi ke ma. Ole ma ole me alfidi, ah. Bia leli, praise the Lord. Fie fso swani moe tu samalu pole tua. Ina ia tatu ngalu lue, au lo tatu ngalu lue tu samalu pu mole vi ingo ta ma, au avem fa moni yanga, mota ngata. Ele fa ingo fiena fa mai ola vi ele tu me kako ke faia ale kako ke le uska kai lo pumongi ele ma fa ingo fa mai ola vi ele tu pe ke vek fo wo kumul ko we kale si wo kumul ko fa jawo ke le ko la la ele fa ingo fiena kako claiming o se mang wiel menga ale ta tu tele ma na iel mali wo yesu ile le ta pe se ya yesu na mali ya ko fa popo fo man ngase fu wai ko fa popo fo man ngase paki manga me umar percho menga everything cha si ele tali ne ola nga sambo ona yesu gariso na fa Sa tau roina. Ai firifiri loe fai mena, ye fai a mailou lava loto wa malie. Ai onei fai a situ la fono. Onei fai a onei fai bea wo, ongo fai a polkalame. E lea mana ia e tatoulu malie wa Yesu. Faftai, faftai malo taimi. Antato fai sa talo nefi afi lo mate wa tua faftai. Tele lava, ta ma faftai le nefi afi. Faftai. Father, te sila fia so se sa moa fafafonga le nefi afi. Ma loto taitu o tasi umatama. Tu mātua watuha mori maulava la upu. E te lefa atuai mai mewa fola floine la ufio. A lo eno sai mai peo lo fina ngalo ya uane ifano se tasi. A iho o ta ngata umai le salamo. Le se talio neyo langa. Una o la ufio tama. Ne mafua ngana la ina maliulo wala pele. O mate o tua fa mole mole fa filo I se mana onga le nea fiafi. Fa mali e se ngā lala, fa sa loto I se loto o mafatia. Si tia ni a venga ngau sia ni amo I le mana o lau upu moni I le nea fiafi, ma so se temi so se meta walanga inai. O mate o tua fa aftai atu male mauti noa ele I mali ufua lo walo pele. E lave ina lava e manu malo, ina lava ola o soifua nganga mo lo malo. Fafitaia la upolo ola, o lo nga lue le foi fua e fababau. Au fafitaia foi lua nganga pa ia le fsoswani sili wa e fua I o tangata. O leo lo a fio tutonu o matu tangata ma le famu lalo. O fa mau failo ngaina I foi o tangata mo lau a fio. Ia vi ia o elo matu watua I ava no te tala I fai tuto te tala I so se taimi so se mea. E sili sili o wala. Mese lo lava alofa tunu. Alofi nangalo alofa e fatunu. Ae leo le loto le tangata. Si ti atu sa mole atunu pele. Yona te tae ilo na fainga malo. Yona tangata anu utama. ainga le chino ni wo ni e masani. Si ti atu yo wa alofa ilea unua tama. So se meo yeisho si tangata soifua ingalu wenga o ngalu lue ai tama ni taalonga o fela vayanga ya inisho taimi. Si ti atu yo wa alofa malfa maulalo. Lau fala changa manu o tu wavanoa lo walofa tuno. Ele fangalo ina lo unua isa ra elu ilta talo. Lau e ka lesia na fata wina ilo toto yesu keri so iso se nganganna iso se lanu. So se tasi wa salamo moni mafatu tua yate o yesu. Si ti atu yo wa alofa tama. Le auso tono le ministry. Si ti atu ele ono yo wa alofa tama. E pulengo le lecio. Le au nalo tiu te male a inga ele fangalo ina ilta talo. Si ti atu yo wa alofa lo mato wa tua. So se Samoa. Unolona le malam lama mangaluenga fa ina satani lo fata wasuma. Le fie fie mai unole le malam lama fa mol mole fa pupula yo lato mata se malam lama. Yo lato mautinua mai yo lato langona ina le taua o le maliwa lo walpele. Yo ola ye tusam lo walo fatunua. O efo yo lo mantua ima tol te talo. O yo lo wangalele I so se awala. Fa manuye tusam la upu. Ile ngate le tino siri siri le nganga. O maola fata wa atama. Le tōlua malefana, Father, it's an honor.
1: Amen.
0: Ola I lalo loa lofa tūnua ele ngate leo langa nei. Ao leo la atali tū mawi ate oele vi inga o le wha manu o le whane neenga. Nei maso ume o lawa I le wha vavau.
1: Hallelujah.
0: E ala ya Yesu ke riso le tatalo le wha aftai. Amene, ma amene, amene. Thank you, Lord. Thank you, Lord.

e fai ngō fielu o langa, pe a le leilau fa aperitania. Wat talai na nei avanoa e telis talai ile Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau in usila, pesi ti seni in usila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o yu lai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. Info Dynaspeak.

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fomo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo yo kilani. Mo ko e foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai ma wai so skoi nga mag ma pa ka va. A ole me piko sidi. E nga le lua li maka ala lua ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta avale ma pa uta ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai nga ta avale ma le telu isi au unanga. Warana Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali fo ilea o teimi fengata ona ole malanga al maliu maleonti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lano langi bala auno le ese tatu po funeral directors ile lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City
4: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

0: Lewis for Tonolo would tell it to Liono, the Pokalam and Manuel Tan with someone of a tongue of the vast would tattoo. Yay, yap, Fat Alofa Foy would talk to the Tampa and Alofa fellow in my own Facebook, but a YouTuber or someone in a time folk. Kiora from Tama Kimakoto. Pangal tapo kalamelo alam papa aw ni sebang or kelope asar ne mola to la ya America ya ma to twila ya mai sebang or kelope ya marielo to wa asapatia ta to dia fa fo mai lungo le FM 106.1 sa mo fa pena fo ile ta sili mai to wa moya plan ne ba lo la versi fo mo dia ile ne ta ya fo ya ka ko ila ma ka ko na fa yaso ala o mai fo mai yungi la ko ya sa ka fe fe ri na lo tsa sangari sole o so mai ngi o ki kira ko le masi ngare su suru lo ka ala ola e so le se ma ngi o le masi ngari e o pe nga si si rei fo e so da ke o so mai la o ma ka ko fa ngaro o ki kira ai wa ko ala po ala masi ngar ka ya ori ke le no po le masi na le ta o le le masa ni fa wa wa o ingar masi nga a ku so la ko fa so ro nga ai ana susuru wa so le masi ngari a ya le le susuru e per masi nga per ka ku ngar be per ka ya maram tang ur fa ya ta ta to wa ga mo fa nga ba lota ole lava lo o ba so ma lava lo pe spese lava ma fa lo yo le telo ba ga bon fa nga pa lo tale wa lo tro mo le so fitul ma si na novemba ala titi lo atu le weekend ato a nga ma na etele ya ni so ba nga ole wa fa lo mai ni so pati ele nga town act in a lato for isu te tai ya ma ni so na to for ba nga policies if a banana campaign and a bon fa nga pa lo ta ya le lepo fo lato ya te mo na ba nga le for si fira tu ma ta ma ni ba
1: Atil silo yai ile time ile nei ole o toi fa la wilo foi ele leba lava foi ya ya nisi foi your policies put ta yala ole wa ola to fa mautu wina ole o anga ya tuma tape na tu ile fa nga palota ya ole la wa fa la wilo foi ile le pe a male a ile a mai sela vele tu ta o apprenticeship pe yo le vaenga le ole wa fa la wilo mai foi ele leba ole wa ola to toi fa la tele foi lele ya nisi o tu toi ta tala nisi o tu ole atilo tilo to toa foi I ai I le taimi o le whainga palota e mai se lava foi o ala tō ala fua I o whata atitia mai mo le taimi le nei so employers la mai lava pe awha a pea o leo o le ato e whaopopo le subsidy foi lea mō tangatai e mai se lava foi I le vaenga lea apprenticeship o lea la o le e fōlinga mai awha a pea e tula e mai lelei polona wingo employers uma lava o le amawhaio no lato mo le ta ilima se lauta la per month e mai se la I lato ia ngā lue ngā lue atala noi apprenticeship so vaenga ia ili au fawfale ili au kamuta o ili ato uia ia ngā lulu ili infrastructure mō tausanga mua mua lava e lua o tangata nei ole a o nisi ole afinga ole a mana na oe ha o onga a o onga ya onga ia fa kamuta a onga fa fawfale ole a mawala ila koule lima se lauta la imasina e lua pe a fa apea ole a nau nau pe a ole a manga nga ufo ia onga nisi o vaenga ole olo o tiro tiro ia e te tau ona ia ile subsidy ile na ina ia fiso soani fo ilele ile cost of living ai maisela kaka yo le haa onga which is good in a way fo ilea fa mama ia maise o transport so se mea lama fo I if so soani ai o leisi lawa vaenga e tele lava fo yo lela o le start up grant manatua na amata mai le leipa le vaenga le lesa a fa a wau mai lava fo I tamaiti ya onga le universite o lela wato ya ngai mai o le aima na o le leipa ia toi fa a wau lava pe fo I a ita taula e one off la le vaenga le pe a fa pe mo ilato ia o le ao ya o ngai to inga ngā luenga ia na se ita ua mua mua atu ma e ka kaula onga amaka mai a yu lai le lua fe lusu fitu le grants le na pe a fa petu la mai le fainga malo le lepa which is awe ya kulanga le leila ya awa amanuia la o onga la so ya ko kele la ka muta so tele la so fa fali ona tele fo ile onga luenga tanga tai maua mai le me o tama fa ia ile si va nga le fainga malo ile ai awa ele fa ile ai sa walu fa fali ele fa ile ai sa walu fa ku le awala ma faule awala le a but ole le le fo ile na ole va nga le fa la wi lo me fo ile lepa muta to ta pena ma mau ia fo ile ya fanga ia chawe o makwa o se chayala le late le le ia mo le tamau ainga fo ni sila mai songa luenga
0: le mas fulu ono chesima lima miliona ele tau sanga le tupele em faina faalu el fainga malo le leipa pe amalo ele fatino ina ore lato fufuanga le fulele mo apprenticeship so ole elau titilo wala ubabai ole chasino vang ole nga luele national le poi campaign na e mole fainga palo chale na pawale se senga ole e umal tau sanga ona mutalo le ole fufuanga le national na e
1: yeah
0: na la fumbai leipa extended land.

0: loiva tu.
1: Lo so malle malo chale chula fitula matanga rene va yaso ngalman mana ele po fatis maile fionga le aloli el su el tan to radio sa boy pia tatu tatela no ya andis mo malo tu pui sa mo la matanga rene va so tan tu ya
2: atalo fa su malanga fa alolo lo fionga la aloli fa tsai le tsua tsai tsai manu ya malo so ifol am tanga fol ne va yaso yol va yaso mul mul fol ne masino yuni.
1: What about Bana? Yeah, that one, short. Yeah, what a lop of your walk with you. Malo si formulia fa te foile. Tau to mal tanto, ko venga la tanto. Ne va so tanto, ye tanto a mata o le mawa, to se tasu ta mali o le tino. Le va fo nga lue tonno fam sino nga samo. Ya le pe fo no lo retire mai na fo tuje, ya se e fo se tasu fo va nga lue tonno le tino. Wa, aban man.
3: Ya, tu la nga na pe a on si le pe fo i tele o Barcelona. O le so lu lente nei na for your sounding of four years and time I don't know if I'm on it. If I've been on from my way at way with young young with Clarence Nelson, who's who don't know to sang on a lure and time I went on from Sinoma. Or say if I'm Sino, yeah, and I'm telling you, my young, we are a gentleman tour, our yale motor from Sino, eat motor to wife, who eat a pop sang at Melulu. There were Tana Ilano. Ilana, we ate from Sinoma, we were the magistrate court. Pamisilonga maura le yasona ya na se elo yo pa ingol pamisilonga wele pa chumalo den fa awo wele na to tu se elo pamisilonga maulunga ya le la wo mai alona te minga duwe me to tuai fo ile o danga to pamisin ya le wo afin ngalol malo fin fini ai eve ma kum sino su po inga fa awo ni fo ile o na na ta wan malo.
2: O la se tu langa uo o yei le I tu fo I lea I le tawi mō tangata sāwhata pe la volo o yei lawa fea inisi o tu fsil pēa pe o wha maonia ia pe o wha tu mawina pe fo I lea o wha I lea na wha lau I loa mō I la tau I lea fo I tu malo.
3: Ia, o te leo li poti wako yo pa yasi mwa nena mata o tu amaile am tanga tu sanga sāwha I loa I fo I le te pena I leo le skuru miliona le tau ia I ia to not to the I know who internationally to Malo. Yeah, tapping on Yana Saule, padding a bomua, one waffle, even sell out one suiva. Yeah, for your tuna, the calculation, so we lay a mass full million of the average allow. Yeah, to a mighty see a final medal with school waffle, passel only my feet. No, we not have a file to a seman for a pop. What a day to land, I'm going to matter. I lor 10 miliona de ama le afese lau de mol trat. Ale lana mole avno ko il minsta o tanga gwenga le o si si o manga ma pa natura. O la tule fia ngai ma le vai vai ino fo ima fa so atu le 10 miliona. Le lana o mai el fil nga lo le chofa ya ale venda. E ia ile 5 miliona na o mai mua mua e I tape nanga fo inei o le ate I fane manga gwenga kui kui nga. In the time in the hotel, but in the Miliona Mont to Punfanga, to tell you, receiving a two penna to may pay a family owner or a family owner. That's to my aid. There I am my 8 million among two put a pay million, I don't know, Sarah Waffe. There I will have a way if I buy he the school up a faster than Lima Supi to Tanato Safata. My fatu Mawaya for Inanesa that woman who I have to sell out with Mawa Tanato to us. Oleh family long and I by the big style but long I just saw the matter of Asolem today. Yeah, I look to the pair feeling out of Alia while they have to line of a pair school waffle faster than him feet to a toy paul for Lalo. By the afresh allow in the Barcelona to Tala, a little one might feel Lalo learn Mister, a little for two mau one by Wang and Audi, they ain't more. Ya mare tu pere o mai mare tu pere na to ya o le po po marba e mo wai de afi se la wota na to ta si no no wina e le skulu miliona la skulu ta si miliona mo tu pu le la pa wat
1: o tau manino mai o a whera mo i tupia le le tumano
3: o le atonu le vanga le tumai
1: o a whe e mo wai le tumano o lanto wa a tupia pe ona a whate tani mo stani
3: o le tarari au mai o la ua amata na maua i a tupia o le whamrianga ia o le tarari na o le hui maua mai mo le maua nisi ia o la ua maua nisi o tupia i a la tuto a tupia
1: oh ok Mm, okay, le late so on an amount of four ill tato pocalamiola, le to in if you're in a massani and a finger per me, my lautus talam.
3: Yeah, only falling a night, tonal par miner to tire my law. Wa will it to a moony fellow in a yes, I'm a sani on the moway. Follow Chile for initial matau, who fung our malo yat in nine. No more who have a partus talae. Sini ai de tayol malo i kono batau. Ia utile rola e wale fa pe mai ole a ICC fainga. A ICC fainga ole a fa tino ai le fa ala utile mai o pa mtala ngako. Ia taro sia ia fa ala utile mai o mawaile a vano ko e vati ni pesini.
1: I
3: batau ko e pia sini mi a tiri ele malo a le hortulanga na le uta oto ele na ko i fuafuanga.
1: Well, off tight, only I'm a tongue on the neighbor, some allowed to toy a tad with Tala Massamo, but Tala Bama, but Tala not, say if I don't let you know, yeah, and if you want to pen a one, I'll have a phone of our money.
3: Well, it was a year the time some appeal if you angle over. Yes, I know you know this for it in 10 days, and then from Sinong about room for here, the from Sinong for Gomes Wapa. Yamale, I told you, you know, initial five, you know, Wata oto fasino le ile ile ile ko yolo o ye ile tulanga o lo o PSS ya imane alim foi pura le fio ama o fema o no be mala to sanga ne ile fa tulanga e foi ya ile ne ngaru nga fam sino mo tar sanga pili i mata o puya e si bi ile se fun to sanga o to pena mai le malo le tu fa ta si o mata o tu ile ile se mata ngaru nga ta si le malo si le fio koi Tawai mereka aku kongal itu. Ia ese umam tangan dengan saya ini sih bayang oleh ele cawle setau si. Ia tulang el falap tunggu punya oleh ele le Samoland Corporation. Ia ese for ia tak tahu ele le saya in tangan dengan aku puna opan nak tulam sih sih mang. Alena gua pasir kau itu malu nak dua el pan bener el pan mulai asuh mubai. Ia tulang pun tahu faham video leh. Alo ia in tangan dengan leo ele ele puang apa dua. Lea abe uma ye mita upu tau I fanua le malo. Yo na fuu da ute loa le a ta oto le le ya I a tu langa po I mita upu e fia si le fia le tunu ui ele ele le malo. Ame se a ele lisi, ya ma ele ele fuu ele ye fatang, ya ma manofo lisi e ya le tunu. Ya ma nisipo ele ele olo ufa penano fa onga e lisi e fa onga ya tina. Olha aí foi essa um fogo também mas para fogo fogo ali tinha não é o boa na etapa do telefone e mais do famo se não há e para pelo foi início o tal etapa longa pelo tato manusa bolé mas ia tudo também são o pelo World Rugby Nations Cup e a mal de tato telefone igual nem mais a nem te vai de famo é muito atindo ele está na irmãzão nem de a mas também o manano Kalau nak cakap nak amat terbaik marfon ini dia so cakap ini orang mana ini.
1: Nanti nol lau fahamkan malam mai mola falu cene umat taru calan na ile tal valu ile tal. Nai ya allah coba baca jenis apa angal cara pegal mele mafu cuma isam mafu mar malu luya dior kau isam wani. Ya oleh si.
3: Ya oleh apa mai lau visor tahu awu sebide fio lolo le malu sil tua allah. Lo ufiti ai pelta tu tu tu vai mal fa fonga mai ma lo o mai ao manai timu fo ya fi ai de tu inicio taibi lo o fa tu mau pe ia fa tuanga o fa malo sia fa tuanga so bi di malo lo si vai nga mau lo lungo tanto tu no o li vai nga tau ile so mo polu e ufiti se vai nga le langi ao manai timu do fo nga mau lo lungo ile o uli e fa pena ful tatu botu sobai la mi le se ye va na na I timu ino fo na ba wo lu mai tebe le wo bi o le vai le tau mo ta ya o le solua pa solua tu le solulu o le ata pe solo I timu Ya,
1: tala de orita ulle yaso. Ba lo fa te tele, fa te mole la mata ngore ne ba sa moria fa ko ne yaso. Fe la fora solo lu pe audi. Ah.
3: Lu ye foi fo fo ga ma tol ba yaso te bai.
1: Fa te la ba le fa ngal bal mana tu marba tanga ba ye chipio tanga ba ye su ul tan to read some way pia. Fa lo tele no ne ba ngan na mo lo tu pisa mo na fo ba tu tan tala fa lo tele tala mo sa mo pe tala ba lu e le tai o ne le tu mo re de sa mo mo tele mo fa moria o

0: nga sa wanawala sa kong fuwana na ilo sa furu iwa ea so yuni ea wale mga makala kere fungi na ainga tolu fitu fitu cha sili me iwa tolu pe ama fana e fanga ina te fone iwa mone isi fama liango se tasi fama natulo na sa fana ude yaso pe na fane in meli
1: on air at radiosamo.co.nz
0: ama fana e fanga ina male Facebook mari YouTube ro samo o mana ya tele lava na nal tatu te fone malo si fomo nuia
2: alo pala kunga leli ea o otavai
0: alo si fua
2: ea pape hole eu salo tae au malu la vale usu ne tae au malu lu ea olu fa anga u fa manu yanga mo se uso olu unu fumai sa mo se matu wa inga le no ulea pito ya pia wa mai le ya le ipata ea palavia fa aftai le atua na ua e au lia mai le aso If he just threw my foul to Sanga, Ole, no fight, Ole, Twelly, Vile, Young Lady, Twelly, Twelly, Sanga, Wai, Benicia, Stilly, Yawalo, no for my Sam, Walter, the Wina, Olo Fanga, Molia, Timo, my low soya, Pony, Yamatua, my America Samoa, Yamasello, Tuangane, I do out, Delinga. Yalo uso fo ya fua mai Australia ma fanau. Pa pelo tonga ne. Ya fai fai makalala ma fanau. Umulia tia. Te oi fusi ano ama. Ya fasil sili la valo fanga o atonina ma fanau. Umulia tine ya utilani ni sila. Ya. Manuye tili la valo wa fanau so. Aftai tili la batabai. Malta usala mulo wa vanoa.
3: O alofa anga mafa amanu yanga o Taitubunga John Scanlon Malona hafafine o Teneva Scanlon Ia Taitubunga malo wafine o lea sogua suruiva neyo yuni Wa e audia maiaile lima se fulu o utautanga A o Teneva o leono neyo utautanga Avele vi inga malfa aftai lea tua O nolana tausinga Malang na pui puinga, olona anga ni dei malong na lofa. Wa uru wa uia mai ai nei tau sanga I tele, e ui lama na mawaru wa tino I ma. Ae le umale alofa male anga ni dei o le atua. Ia maua pealo umano si tai tuunga, ia tau tuai le kale sia, fea ngai mga anuenga tau siai lau whanau. Tau si ai le tātou wāinga. Ia ae, fāsili sili ai ar lo whaanga o lo wāwhine matua I aro na lisa skene. O lau tautonga I aro da skene. O uso mau nis Australia. Whapena fo I o uso nis I nei ni usila. Masi o tua whine to atasi. O lo oile whale mai. Ae fāsili sili ai lava whamnianga mā lo whaanga. O lou nana leilu mo le telefoni, whamanuia le atua ia urua ne iaso. Whaftai tele ta vai mo le avanoa manuia le ato.
0: Tai, manuia fwori nei tai au. Talofa pele.
4: Talofa, malo soifua.
0: Malo soifua.
4: Whamol mole o whamanianga mo le aso whana o se oante o Tina Vasili. I apakura. Ia whamanuia tele le atua lau soifua o auna. I tono ainga, e meso tono I kalisia. So fuwa I ele li ini si tau sanga stele ilo soi fuwa au auna. Ia moli tele atolo whaanga o matai a tele sia ma se upule whanua fuu mali whanau. E meso tina ia marita I nei a manukau, mani a tele lo wasu.
0: Malo fa tele fala mai e a fording a mai tele lo pese fam ninga lo pito ngon man man
1: le se fam ninga yel time ni la sunga lawa
0: ke lu ngon i medi le fes fam ninga ta to bala o man na ya ma ne ya so ma balu na la jeno fam na to la to se fa na or ne ya so pa wala ma ko me alo for pese lo pa tole pulen ma la fenga benga ready sa mo tan bo kala mi maro ta ya
1: sa to pas pati fa sa si o to se fo ne ya so
0: sa le ya le Sparky.
1: Yes. Happy birthday.
0: Just for you, my

0: e fai ngō fia lo wōlanga, pe a le leila ufa apere tānia. O tatalai na nei avanoa e te lesi tatalai i le Dynaspeak, mō a oa onga fa apere tānia. A onga fua e o nofumau i Niusila, pesi ti seni Niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellingtoni. E talafea ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana iane ile upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz
1: Le Shine Dental. Lau fale fa inifu fa amoe moeina. La tau te faya fofa te alanoa ngō unifu. Iaso lulu tai tasi. Tele e wala e me fai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teath Road Manukau. Pevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mole Shine Dental e yaya inga fapito.
2: Tō tō mōre mōre sā mōre mōre pukala me mālo le tāi o la matanga rinei vai aso o tātu e fwoi nei tō aso. Tōi o la masina lona ono o la tāra fulong mōre lua fe lua se fulu mōre ono mālo la fulong mōre uye le tunu u tōi se fulu le valua tāla mai sā mōre la matanga rinei vai aso pia tāna valu le tāi o nei. Ya mālo fāptai nei mātua rinei tāi o la lau sio tupena nei whanau lea onga la matanga rinei vai aso. Ngan mā mānei le vai ngana mā tā pukala me fai ngana basu tātu nei. O la onga lea Auckland Girls Grandma. I think ele award le na mo ala to fulle le so congratulations ele pula ongam fa ya ongam to mai jaw ongam fa
3: so lang fa ele si tia o achievements at a mighty ya be on isina vaing o le na la tongi ya ya le onga Auckland Grandma's girls ya fa ama lo le tau pati ya lo mafana o lo wa onga foi ile a onga ye fo inicio a onga sa o mai tawina o le fo isa ma wa fa ilonga e mai selava fo ila Manurewa Intermediate School right. O le silenawa o nga sa au tilo fo iai I le tūtau leadership ia fa ma lo le tau pati ma lo le ngānu lue fa ia o nga ia maise lava fo iyo nai whanawa o nga ai pe o le kalafia fia ngā mau kākou ia o le koutu luma ali I teine mta ma o nga fa ma lo sila o nga
2: o pa vai atu o le maangana maua I Auckland Girls Grammar le Walter and Excellence o pa vai atu o lato results umba o le luan filosu ma le lima e ivas pasene o te mati umana su e lunga I mean o le o batu lunga male I pasene o nanto maka mau o sem kua maanga ya ni kong fai ngari o nai alam whanau watu telefo I alam whanau samu alai tono le aong
3: iyo e
2: malo maanga ya Aluar we fapenga.
3: Iyo e, on me manga yelan ngal, kau banga manga yelan ngal, malfusu anga manga yelan ngal. Iyo e.

0: fusu marka ko brain marka ko malza so penny
1: le ko wa ya fa tsana fa tsu tsam mche ne o malo malo fa malo si a mo fo lua fe mo a lua fe wo ko mo fo ni si a dream and awards fa ba kwa ma ya
0: yes
1: wa ngale a lo so ngai ma tu ka benga o ko ko ko la
0: ya
1: ba mo mori o ko wa wa mo yo ko ngai mo mori ka ba ne ya ma ko o sa ba di le lading se ba
0: ya
1: ala ya na so mori a ngan fa na wole ne fo pia te ma we ni sha o la teachers only ya la to ne ring ala ma lo lo ngai ngai ska mai ya te na wa o ngala fa o pia la tu wa o ngala mta ngala ni pa so Pata lo falem balo nchuno ala la ini sio bangoni sila mesela baya bangano Palmerston North. Baba tolo tau ji tilo le help New Zealand tau wa baba ila ngale pe for ngamo stasio for my factor for tono le bango mole uto e ngalu ai so di poti namo bone
0: yo e ole tulanga le na ole fo i wa tula i mai ai fo i ona ai mai sele va fo i a fo fo i fo mai nei e pizzo sili ona mo omia la la tau au nanga ai mai sele va le tule tau gastro e pe la va fo i ni sira fieni so tato to atele la va fo i ni si olo pangate i le va ngale ai ole kusa ko e kasi alfo mai lea ole fo department sa to toy I le vainga le Palmerston North ya ole mai ta watu ya wa fa mai a fo ila nei a fo I au au nanga le time le nei so ole tulanga la na fo ole popo le ngale New Zealand Health onga inge ke wale ko e mau sei si fo mai fo ile e le time vave ina ia fa pena wale fa pe alu fo mai le mau ko ya makanga ka ole ile nga sanga se e sa saula wa fo ona vave fo ile ona ya so ole fa solo ni si public meeting ina ia fa'ala wilo fo I le community a waita awa le malama lama le community ina ia fo ke o so fa fo se senga senga se fo ilia o leanga diagnose le vahenga le a ia vavela ona faini fo fuanga mo le taimi le nei ina ia mautinoa o lae e mafaila wa fo ia ona keita mo mana onga o ila tolo onga senga se ia ina ia tali tali ise taimi e mawe se isi ala tolo fo mai fo
1: o baita watu inisio a inga fo ilele ile mafutianga lo ile tawara sui fuanga cost of living la pawal me wo fa no noitele wo fo ya la es fu fanga la inga ele ko fa inga ma ki ka ka ke jo mo le ni ku pe ke sa po re ka ma ki ya
0: ole ori mo I ta o no la inga a fo fo ya ile tala fo ile le si a inga ile taunga tale o lo o wa ya ile sai mele nei wo lu su lima su lu ta usanga ole a ole tama ya male tina fo I e fa pe na fo na mai ta wo su fa si ma tu fo I but ole ta ole tu lang ono o mai tawina la wa o le unga inga inga malanga mai America wa le va lava le la ono fo mau tonu New Zealand ile fata wina le fale America ta ngo fi o mai nge New Zealand I rena afford le ta wole fale New Zealand o le isi fo yo meo o tilitilo ye o le cost of living I groceries o noa fo ia sa ka ngo fi o le paka fala wa maka o le susu ile taimi le nei pakeka taimi lale nei wa makwale ya ole mens la tau ye pei safai ma makali fo ilele ekua ya ina taimi ya ole fam talanga si tina ili taimi nei wa makwa essential lava fo ilele mens la tau ile tau ngata wa fai ngata ya ila ua ona tau mafai le faso soa afuala ye to afata ngata fai ngaluenga tu fata sila la tau income afuala income faafi manutupuleva yaso ila tau fai tau ele kai kai onga nafatia I pe ngafatia I mana onga uma lava nga paula nga lokali ole pos ko fa yo sta fa la kapi fo kama yo wo kama le pos kam ka se fo
1: ai sa skala mulora fa skala
0: pos skala mo pos mai
1: ele tio jesi wa la tchilo atu o la ele lele in kama la inga wa fe lolo tanga te la fenga lwe nga chono la inga pe ko fa ana power na fo lele ole sa wo le in kama uma ile ta wo le a fe la ko fa ka ngal vayas ya pe fiesa la wa alu fa ka ngo pe a fo to tero la inga fo lele ya ona ti ti la tulo le si ba nga ya wo le lo po angi si ku pe la ko sa po la inga ngis ka me ki pe a ko fa bo me ngis ka me ki ko la
0: groceries lava ia fa sala mas fulanga le ono sala tala ai le ka u ai la le pilo le vai pilo le moli ia makelo ngi si o me le ma fai ona ia car maintenance on insurance o ka o ka le kai kai ia nga pa wa nga le ka
1: ia okay pause engage ia si se kira ka usanga Apa wala mbon fa fa maskingo. Fa fa maskingo.
0: Na pos me fa fa maskingo.
1: Ola fa fa fa maskingo ma halo fa maskingo. So ma tala ma jamo. Am tsaga ni maso kako ya ya ni. Pa wala mele pos fa maskingo.
0: Yo.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua motu ma le taula. Tasile I tū e pui pui I ai au vaa, ina ia mau le taula o le fautasi pe a tau I le ngata I fale. E ao ina mā lolosi maia ma ia mamafa foi, ni maa e taula I ai. Awa a motu le taula, o le a tafea le vaa mamale pe ilunga o le a au. Ya, pe ngō tō unga fō I le moana. O upoe fatusa I se malanga walu e se male nuu. A motu male taula se malanga e whainga tā o na toi sa ili se mea. O le mea lea, e te tauai o na tā pena mea uma I le vaa, a ele I motu male taula. Manuia lau fāzausanga.

0: Abuse of power.
1: Yeah,

0: Salo falava o aola pi merana mau belo li tio ile radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
1: Te amrio talani mai out there in Sila. Ole va me mau orkane se ole tu fale bel kenza. O se polo misile e fa un aino e wala fate con lo sio tu mai fa foninga. Artificial intelligence polo AI. E ilo ilo nai tō tongo te ngata mōre vālo i aipe o la matia e wha mai. O te ngata tō mai wha pitoa o le aha o oina e wha ngai noi AI vaenga sa whai e siaki whi au mamao o la whai. O se vaenga o reporo kalame ni usila mōre whai o siaki o tō whale. O wha te deingo siaki whai o iloi o le fecal immunochemical test po le fit e tiro tiro le ini wha ilongo se toto i whi au mamao. Se tūlanga e iloa mōre ai se la matia o le tō whale i le kanesa. O le li professor sue sue li no whanga a le Liggins Institute i le University o Kilani, Dr. Theo Potlock, o i whalia, o le teimila vai ma e ona whaia le siaki, o le ama whaia i lo na haa o ina i le AI e siakia i a vaenga o siaki o whaia o ma mao te toi. I se wha mwe moe e mai te wina i se mea tonu o le lamatio stangata i leo o tu lava i le iwas furpasene o le sao, ma ve soso anye i le vave maua au ngor kanesa o le tau whale. Whalia Potlock, o yeso su enga ale fit o lo fa nga ina ilo lani api tai. O tena te wa amata neuna tiro tiro le ta ua o le AI. Ile mara mara mai ina iso tanga e faa fainga ta tele le vao se vaenga o faa matalanga. Ma le faa pefeo na yele so tanga ilo matia le ka nesa o le tau fale. Ma ye ta ua foi ele le tele le AI le tiro tiro ile mara maanga. Se mea ele ma fayo na ta tu faa mamawina ipeni ma pepa. A epo masini computer e pena masini ai. O le mea lea, o se ulua i teimi le nea, a lea o wha maumonga i talaanga o tantola, ma se teimi wha ngai e tiai o iai nei sue suenga. O fautua ina le komiti o tula fono, i are pasi o le tula fono tau whaofi a vea ilinga ngana Peritania ma ngana alo i New Zealand. E au noman sui ngai whai iai e ui lava, i le malose o te i lea ngai o inga. O lea tula fono le ava iai le inglisi wa mana ia o se ngana alo ia, fatasi mana ngana maori are maori te a le te reo maori, Maringangana whaitanga ni sila poli New Zealand Sign Language. O le peo le te reo Māori, maringangana whaitanga English, New Zealand. O ringangana Englishi, o se ngangana e maasani na whaungaina, New Zealand lunawinga, e lautelero na whaungaina. Matiliaina o se ngangana alo ia, ai o lona whaatula ngana, e leo whaata otoine le tula whanom. O le whaatula whanoina o ringangana Englishi, o se vaenga na Marienga, a le whainga maano so whaatasi le vaarawanga whaupaya le National, ma New Zealand First. Sa mawaina le komiti e tāo sanga tustusia, mai le afeo na se lau maritasi o tangata tai tō tasi, ma whala apri utonga. E luas mwalelua e tāo sanga tu ufafonga e winga, i lea tu la fono tau whaofi. Whaari ai e le aulangolango, o lea tu la fono tau whaofi, e la ikiti lewa se afianga e iain, ai o le AVC e le finumia e matu uititi ai a tungolunga e whapea. O le ngangana ingilisi ese esero na whainga e iain maisi ngangana alo ia. To e titi lava le lua vai tolu o tal sanga te te ele tu lafo no tofa aofi, i mafo anga pe ona ta wai o le maa ima wina lava le taiming, e faa maa masa ni ai fwere te reo Maori, maringa ngana fai tanga English a New Zealand. O i tua ngai o lo latu te ena maa losi i alea ngai o inga. O le tamatei fai pula le leipa ma le minister mua mua o leo leo, Jeannie Anderson, sa ia mawaina se fai jonga i winga i le li komisino leo leo. Ile teo sanga toluai, wa whaailoa ai nei ele leitio ni sila. Sa mua mua tu whaailoa ele leitio ni sila, so suenga whasoro nei, ile so o tanga mani whaikio ngai winga di komisina o leo leo, Richard Chambers. E leo whaalia se manatu o leo leo, ai po pūrenga tu mooti whaatino ngā leo leo, the Independent Police Contact Authority po le IPCA. Po haungo nei whaikio nga, leo loo te ina malose Chambers. Ai e ele maa maanga le leitio ni sila, o le isi o whai tionga i ele tatununga, o se tangata whai ngā ruenga mō mua na mta ngā ruenga o leo leo. E ele maram anga sa i meli i le minsta o leo leo, Mark Mitchell, i a novemba o le teosanga mwai. Ma whato a yeni whai tionga i winga i a mionga Chambers, sa whai a ngā i te mātai. Sa wha maoni e Mitchell i le leo ni sila stau sanga i lalo tu la fono, o wha mtala ngā lo ia pole Official Information Act, OIA. Sa ia mawaina ni whai tionga se lua i sootanga ma Chambers. I wa whailo nei, sa maua fōi Anderson se tusi ma ilia tangata whai ngā ruenga mōmua le leo. Sa wha maoni aia sui sa upo le leipa le leitio di sila, sa maua Anderson e se tusi ilia sulawa le tasi sa maua fōi e Mitchell. e yai ni so ripoti sa ta wai ole so fa chonga o se ma fine sa fa se ma tanga fa un ali ma chamber se tu se ma lu se tau sang mo vai o fa ma tu ne australia le sa malang fa pito ye sur pulenga tu ma o tu fa tino ngale o leo mo fa tala tala no ina o fa ali ni sila e le se tu tongi fo o fa yai ni so fe utana inga e du sai ma ngo to le va fitel sami ni sila le hmn series manonui Leo lo ngoto I Samoa, e ulawa ili ipoti I Samoa, o lo iai feutana inga. Iwe tusia inga alo ia, ele vao maalo e lua o failo ai, sa maalilie Samoa, e leto e tulia inisio tupertongi moni mta opu sa kavaina, ele tupertongi sa eoina mo muatu. Ae uilea, sa faaliane minsta si omianga Samoa ale vena ale, ilo tono le paale mene li nava yaso, o leisi tutongi e este maiai, e faafe tala Samoa, O lo fai e feutana inga mani sila, o se tau I mole ala ala fanga o si umu, o no a fianga mani manu nui. Ile tali fesilia le leitio ni sila pasifika sa faali ae le suisa upo le mta ngaruenga, o mta upo le vae fafo mafa atua inga ni sila. Sa fai e ni sila ili tongi o le 1 miliona tala ni sila ili malo sa moe peo na tala sangina. Sa ta wai sa tau fai maali lia malo e lua, I fetusia inga sa fitalia iai. Fapea, o lea tu beretongi, o lea fo ia umai ia fafitauli, e ade ni maile ngoto ayore manua nui. E ese mai eile I fafitauli. E yeiso tanga ni fafsingana faa wawa afianga o lea au, malea vaa malepe. E no tono tusio fitalia ingolo tau fai maali li ai, e leto e tapaina le maro sa mose isi tu beretongi, so tanga mfafitauli o fo ia nei. O fisota yatu le leitio ni sila pasifika ya ale, mosimana tfalia. I talonga ua faa maonia le lakapia New Zealand ma le lakapia Australia I talonga fai taulia tolu e fai ere vaole u blacks ma le wallabies mo le as faa manato I lato sa fano soi fwoi taua mo le ipo le champini faa vasa ta semane ale Anzac Day Bledslow Cup mo le luafe lufur fitu, luafe lufur iva ma le luafe tosu tasi a elesi talonga o ni talonga I fai e New Zealand name o le malai tele la ulo ale Suncorp Stadium in Brisbane o le atali malo uma I ni talonga tolu Ile fai ngā mālo Queensland yola au fuina le langolango e wha maoniai nei tā longa. Ile luafenu furvalu ma le luafe tōtsefolu. Ole a wha wau lava ye tā longa ta ilua le vau ni sila maustalia morei po le plate slow cup. Ono tā longa wha vau mālo o le tā amasanga o le Nations Championship. O wha nau nau ngon au soka alia le o waita ni sila le tā amasanga o le ipo le rolangio wha solo ni Amerika, Mexico, Makamanta. Sa wha mutalia le stonai. O New Zealand stasio tunu e fatu langa maulalo le talonga soka, le tulanga varsunu lima le rangi, sa fai ina ya Belgium, le tulanga sfulu, ile lima le tasi I kanata. O zutei mua mwane ne uto itali wale o wansi le tamari sanga soka le rangi teluma le luaf sfulu. Ile hafa itala varsfulu lua, le fo isa tausini o ai. Ai o nei umatamari sanga tolu le ipo le rangi, ele ia ilama se manu manu le o wansi talonga pulu. Se ivanga na le tamari sanga le luaf se fulu I Afrika saute. Le sa fa tu ina il o wanti tal angor soka il rangi. Ili na ore paua ilo se tunu e mai ata alonga pulu e mis fai ina. E un nole ma se au sia ore fa solonga ore paua manofo ta amasanga. Sa atu tusa uma ta alonga ni sila e tolu ore pulu ma isi au marosi. Ili to sanga dei e lua fai ina le o wanti e ta se tusa. A ore muna ili ta amasanga o fa solonei sa ma ulunga lawe te tunu ngore o wanti e mfai an au sia le fa solonga ore paua manofo. Ina wotuturia ili te tonunga a sa tali le alo sa mo kiwi a Marko Stamanek ili le Johnny Sheila. O le aule nei e mwhaiona au sia ia mea ili au sia au soka ni Sheila ili a feifse lau vas fulu lua maril wafis fulu. E ianun te tonunga, pe sa ianun te tonunga ato toa e mwhaiona la tu faya. E na te iloa foil te tonunga le na o istamata alo e pitai. Ina wo e ere faa ili munamuli la rofali ili stonai. Ma safa ilo le o wanzi si faa ina telin. Ma lia mwhaia na lato whaia ia mea sa whaia isi au vai vai. I re fata ia na fata ilalo nisi au malolosi. Ma au fiai au e tosfut malelua I isi fasolonga ta amasanga. O le una ia e maftianga e o le le ma whaia o le le fia fia re fai ina na sua ngā champini le tausanga mwhae. Sa fai loa ia au netu polo tamata ile Northern Mystics au kilani. Ia le telo re au ngā sa iai. O le o le ia ir faalongona le leima re faalongona ti ngā. I re sua ngā champini le netu sanga. Sa maro maro le Mystics I le fai unga le vaso, I le faa faa ia ino ni champini le tamar sanga al ANC Premiership, I le faa toki loloino le Southern Steels, li masfuru ono le faa ono, I au kilani le polestonai. Ayo se fesiri tele pe toi eisi, tamar sanga le tausanga fau. Ona ele fa mau tuina ni te polo ni sila I stamar sanga le rafi malero fa fitu. Ma wa vea nei le Northern Mystics ma se au pina ni te polo. Pika sili atu le ona manuia le tala angale tamar sanga ni polo falo te fale tamaita ni sila. Fari ele tamaita I faya angale Mystics tia wini kerei. O se maafitianga le faya ina ilana wa malai le teo sanga o mavai au feiva e man malo. Wa yele se senga le wala sa ta alo ele teo sanang. Wa fafo de yela uki wiki te tamata ele white ferns and usila man tamar sanga fa vau malo le ta iluas full over por T20. Ina wa sasaina engelanyo lo tani malo ila la tu talonga fai wa pulu. Sa mua mua te tani usila ma au sia ele selau onsu ma le lua lato ai atu li engelani. Ma wa ai selau onsu tolu ili ono pe sa ma wa antoe se furu fa polo du toi le fa te hina. O ni usila sa ta alo mori pui pui al champino le T20. Wa follow follow ina nene champino no langi ne panga mama fai fai pelenga Alexander Uzig a Ukraine. O rea ia wha amatu ina nene ana fuse champino tolu le langi le WPC, WPA man IPF. Ai wa ta mamau ia lea tama fuse le tos funu iwa teo sanga ili ei lavas fai ina. E ulava ina ia wha amamulu ne fuse. Ai ele o wha ape ori ita e matalonga. Ilon fali ia. O se fai unga sale leo na ma fau fau iai. O rea amatala ini ava no fau. E u lava ilona faa maa mulu ane champini, ae olo I lava sini autuar fia fusu ele ele o Amerika. Le mana a vea mai tulau faa iu, ole tala anga, ole na tali ni fusu. Tala nao ni asu, angale leile isi leisi, ma ia manuia lo waso.

0: Samoa.
1: O fea te lua o iai.
2: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha, wa umana whailau siaki.
1: Le ai, o le māle nei, e lai titi tele.
3: E le o toi fa pē nā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
4: O le tausanga a mata mo le sui sue ngā wada kānesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tausanga, o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sue ngā. E ta ilu o tausanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu male lima tausanga.
2: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: O le a lafo mai I le meli.
5: Ua ova male ono se fulu tausanga le tautua le Christian Savings. O le au au nanga e fesoso ani ili ngaluenga ali atua, e ala ili lango lango ina o le fausi o fa le tapuai, o mauta o fa fianga inga, fa apea le fa atau, to e fa fau o mauta o nga aluenga. Fa fesota e mai le email info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa lima valulua o o tolfitu, o iwa lima valulua o o tolfitu. Ta tau nga lulue fa atasi, e fa alau tele le malo o le atua, E yaya ya inga fapitoa.
6: E fa inga o fie lo wo langa, pe a le leila o fa aperitania. O tatalai na neya vanoa e te lis tatalai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau I niusila, pe si te seni niusila foi. O le a amata lia vase ngai le aso lua fito o yu lai. A fa ye te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, loa lima lima, ono fitu fatasi, loa lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. info@dynaspeak.twoa.ac.nz
7: Omana umie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaita mai no whanau po ngalwenu. A faya lau talio le ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services. E yaila na laisene, ma osi lia ma lese funu li matau sanga hula na tau tua. E toa tele tanga tau of soso ani yai ken, I mata upu tau fi malanga inga. E afi ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili ili minista. Tanga yana ili Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi limatasi, o lima.
8: Ta lofa lava, o le

fi fi ang ala tayo. Ala radio sa mo fa tala fa malo le tino fi te tunga tiu te mga alwenga. Ama tanga ora nei fo I va yaso. Fa fo mai ton fa fa inga alwenga fa pena fo I ave pasi ave loli ave kuria ave na fo afi ma kalapo lau ave ave le nei tayo. Aloha, a mo fa la sunga fua pia o loko manavaso antoa. Pesele mo oi, rubber band.

0: Le wo se bal te bal wa tele fo te bal te au le wo lus fru minute te dele chulas folu. Ya le te chu bal dangal vidi sa mos mo libo cholo amo mo ta tu po kalam le te au le sang fua. Ya so lus mo libo de fo masina lo ta tu ye la sang fu mo mo ni masina. O ama ya tu la una fo mo le te chu le sung le te vai meni fa fa pe fo le fo tu ya ta sa vai lua. Talaina fo po kalam le ta tu wala le mo po kal fa nga so le vidi sa mo pe ona ye ni vayaso. Ba malofa tai di tau tua mai mesi foi lu swa inga lu ngal malu lu ya bodi foi tiu tu mangalu ngo tor ne ya so lu sungala wa ya le wa so no foi fol no fol ne jaya wa ya le tau tua no ta tu wa tru le nga fi fi ya mal nga nga fa tai le tu o le mo foi no tu tu mo lu tu si fu mo so ma tu wola o a ta tu tu fi lo mo ta tu tu ma fu tu ne jaya fo ta o mo ta to o lo fo ta tu tua Tele aso, ya ele la waso telefoni tayao, ele tutu sa mandi tayao, le ali wingal tal. Uma tu la aso, uma tu la tayao, uma tu fue nana filato al ni tayao fo. Le aso fue wa umay ele tu e fa popo ilu se fu amur tatu wola. A fa ita wina la aso le ne yo langa mal le tatu sa vringa pi ona yai. Ya tatu fa aftai le tua, ele au mo fo ni tayao. Waina ilu ilu mtalu talu tatu tu e mo wale ne yaso fo. E fa popo le tatu wola. I analyze and all the tattoo tapasino lang yo in a fire me silly motato and find out. Ya, ma tapping in the yas or more tattoo. Elema fire on the tattoo to a part, but he'll need tayo. Lela woman, mamoli la palapo malo, woman and molly tattoo for time of the ing or tattoo to see the langi. Be on the baile sooner at the many matatu was it a lang or need tayo for. Fire lema be ing or tattoo to see the langi. But I'll fight to help calamel need tayo or if you might. Ele mafuta mai la finga luenga tofi le tua sunga fa fenga inga mo to for tua ya o la tuba bala wina linga luenga le li so se fata faita ulang pa fiong e patele to mo te sa ai ala nga te foi le la tu ulang o longa suar nga luenga le li fa talo fa tu sunga fa fenga inga malo lo manu malo o la tu sa mo malaya wale ala nga ino le upole lo so se fata faita ulang ya le o malo lo nga luenga le li ya le lo ulang o longa suar foi telo to vine Fatalo fatuai lo pokalam le jayao malor se fo laudi le se bal fatalo fo le pokalam fifia mai le jayao fo tapo inga mawani ya tatu tamam tidam ma tu mota malawa malor se fo laudi le fa tatalo bi ia le li fa tay fo le tu lan fa malo longo lo tu se fo ia le tatu longo lo manuia me uma ma fon fanel le yaso mal ne fo ia masina ya awalo fo ma awanga le le yor tatu tuwa Ya ele um faila mon tu esina tu la fo ina ta tu la fana e fo ta tu nu fa pena o tu tu asin sina ma fu tu mai mota malawa so se atu nu le ma mal po klame fi fi mai fa fe lo ya tu malanga ngo fi fi ya no se mai lo la ia le le lo lo le ta tu po klame lo lo ta tu wa tu nu o lo o a vi le ala le o le rido sa moi au kilani mana la le fa long o long o ile aso mal aso po klame fa nga solo ia le rido sa moi Le malu o le tayao e longo longo puyali I melo tupu I lea tunu umale ha tunu Yo melo tupu I telo tatu wa tunu Samoa Tasi foi ma melo tupu ni ya tunu lo tatu ya Yo fa malasi au ya toilo uswa inga adwe nga emese ya onga naifanau Si mai lipo klami fifi ya mai ya tatu wale ata mareva mare Ya mare fa fifi ya toilo ili haso mare haso Kalami fo le to faya fonga mua se wan fansi jane Taito le ino tatu wa tunu Malle a fiona yali ato sebe el heritage la vea I mise disla fingal benga tau tu in the pelle tan to one Los family to chele to last full ba lord say for my loud lay my lord say for my wea ya amo yalu au tu atu lu lima tatu lu lima fa dasi lima swa for manu my lord tatu ri yesu le tatu te militi no ni ta ya ba malu lu atu ya no fa malu lu atu le yal tatu atu no ya on o tatu proclame ya I mise tatu sumpa fa ele misi alaba Ya pitai on o ya ba fia fo ye ma yo tino la to ka ko e fa ya ma si asi ma ye ma ya fa te lo te talo te fa fo si le malo si le ta tu te filo ne ja ya ya ya ya ta tu nga fa ya ta tu sumpa e fa ya ta tu sumpa ma lu lu de ta ma lu lu de ta e fa ya ta tu sumpa ya ona o kala le ke le lo se me la le u ka fa fi ki mai fe fa ya ta tu sumpa Tam si amai level tatu proclame las falaile malas ngafua malas falaile ya ibi iale li oleu tatu tu ye feilua tatu mafuta le jayao fail tatu fa marstilo le jayao pete nofo pete tu le alo skaini e fai al tatu sumpa. Ah. Ya, malaya, malo. Ya, fifia tatu le li chayao. Ala fifia le li ya sofou. Ala fai mai le oli le li. Tatu pepesi ma tatu ala langa ili atua. O hani si mea ua. Ala mai le li chayao ma mafe lu mafau fau. Ya, uwa ni fa ma mafa. Pa uwa ni mea I kako sumpa kako. Fani kako wei vai vanga. Uma fo ilo le li ya songafua. Kako fa kwa fa fo ili ya solua hifa. E se le vavere masi inga. Ah. E makau kier kere vavere lo masi. Ebe vesia kwale le maru uru ma vesia kwa mele masi inga mka kofa kofa kwa ya. Fiki ya ipea ai ufia mawa se ea. Se faka di epi la rupia se faima. E fale ya ngwani mingo ya yungi. Koe ka siar kako aso mafuka ngama yungi umo. Ya ngalu fo ido yungi la kopo fefiari ya. Ha bu fia sau fo la kau sanga ya koe sanga. I love a daddy of a marcino de jaya. Nagako, facing caco exercise like kick, ya. Yokako, if I saw fire, ya. Face our fire, ya. Come fight for two, if I sing caco cook like kicky luma. I let a fatato of a marcino de jaya. While in five fatas in Marisuma for fingering a yawa power, so what about if you're a man hard winger? E yelling hard winger to any sooner for fingering over in fina, I love a marita to pokalamilla or anga et sifiao, ya la fuba, anga yatua, ya take a very piece of sooner for fingering. Volunteer fantasy mutatu sumpa, fa won tatu pokalami per masan yai ah. Ya, little alu tatu sumpa dija ya, maya, maya. Ya, alu fa peu di maluma. Ya, fa peu to my lima, fa peu to my lima. Or came in a fanga yu long al fesimalu, purupuru pelo palanke ma eva vai mai. Purupuru pelo palanke ma eva vai mai, ya, mingo fa pea. Kelo exercise la usaima. Ba, tas, lua, tol. Fa lima ono fitu ya alunga lunga alilalo lunga alilalo alunga alilalo alunga alilalo alunga ya tamilo ya utafa ya utafa ya tamili fafo fafo fafo ya tamili tutonu alitutonu alitutonu ya alunga fapea ya tango ya ilo lima ifa lolo fa sao lelei ya mana ya tango lesi lima ya fa lolo fapea Palolo fapea, ya, maneya, ya, tulalo chau au, ya alu lalo, lunga, lalo, lunga, lalo, lunga, lalo, ya maneya, alu chua fapea chau au, alu chua, milo chua, chasi, lua, cholu, fa, ya milo luma, chasi, lua, cholu, fa, ya maneya, ya mana ya ni lei ya fiela yo alva va beta to tamam china matua ya alu lunga la ngabale alu lunga tamtau lunga la ngabale alu lunga tamtau lunga la ngabale lunga tamtau ya mana ya mana ya ya ufa pea ya ufa pea ufa pea ya bilumbilo chua bilumbilo chua utau au bilumbilo chua ombea ya kaunga also onga utau au Lang of Vanga, ya, get on Yanga, the following. I send a man a year taller for my fame. I will fat you to yay, fame a fine exercise for you there. Fama Luciat or your top out, ya. Maria, Tosso Luma, Tom Tau, and a valley. Tom Tau, and a valley. Tom Tau, and a valley. Tom Tau, and a valley. Tom Tau, and a valley. Ya Luma, Tom Tau, Aluluma, Aluluma, Aluluma, ya, Aluluma. Alulunga, alulunga, ya, bye bye. Ngoi otau awa, ya, alulunga alfapea, sa ilono lima ulmoto, ya, alulunga, tasi, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfulu, ya, uvapea, ya, tasi, lua, tolu, Fa, lima, ono, fitu, walu, iva, sfulu, taofi, tafina, ya, tasi, braki, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iva, sfulu, taofi, tafina, ya, lunga, tawau, tasi, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, Valu, Iva, Sfun, Aya, Aya, Tassi, Lua,
1: tolu, ha, lima, ono, fitu, walu, iva, sfun, e maua i, ya lalo, lulufa peo lima, lulufa pe lalo, lulufa pe lalo, ya manaya, aya, manaya, ya alwa pe lewa, min milo lewa, alo kafa, alo desi avale, tomatau, avale, tomatau, la luma, lunga, luma, lunga, luma, lunga, manaya, ya safai pea, la tatuwal manava, tasi, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfun, ya, manaya, manaya, to safai. Ya tamu ilalu uvai kamu ilalu kapuvai alia gua ya pawan me mingoi meyo taua ya tasi lua tolu fa lima onno fitu valu iba sfun ya sa ya toya apa ya ucafa tasi lua tolu fa lima, ono, fitu, walu, iba, sfun. Ya, mahaya. Kaya nga leo kako ikoi falikako exercise. Ya, mahaya, apapia na faa wawo falik, mahaya. Ya, wayo au. Ya, safai, ikang falo fapia. Ya, tasi, lua, tolu, ikang falo fapia. Fa, lima, ono, fitu, walu. Iba sful ya komailalo te falo vai alu marilima tasi lua tolu fa lima ono fitu valu iba sful mangaya ya nilei ya enfaina pa nga pungulalo ya ufa pea tasi lunga lua lunga tolu lunga fa lunga lima lunga ono lunga fitu lunga valu lunga iba lunga sfun ya ya kau babela tatu maya Tawi, lunga, kas, lua, tol, ba, lima, ondo, fit, wan, iba, sfun, tas, lua, tol, ba, lima, ondo, fit, wan, iba, sfun, kaki, tas, lua, tol, ba, lima, ondo, fit, wan, iba, sfun, tas, lua, tol, ba, lima, ono, fitu, balu, iba, sfunu, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, balu, iba, sfunu. Heia, saungi, lelakua, alwar sekinga, eli, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, balu, iba, sfunu, hup, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, pitch, balu, iba, solu, kaki, tas, lua, tonu, fa, lima, ono, pitch, balu, iba, solu, kas, lua, tonu, fa, lima, ono, pitch, balu, iba, solu, tas, lua, tonu, fa, lima, ono, pitch, balu, iba, solu, hey, thank you. Tawi, galak, ah, kas, lua, ton, fa, lima, ono, pitu, pan, iba, sfun, tas, lua, ton, fa, lima, ono, pitu, pan, iba, sfun, tas, lua, ton, fa, lima, ono, pitu, pan, iba, sfun, lunga, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, balu, iba, sfunu, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fit, bad, iba, sfut. Hei, hei, hei. Ya, laku nasi ya. Milo nang apa? Milo nang apa? Milo nang apa? Tas, dua, con, fa, lima, ono, fit, bad, iba, sfut. Lalu, tas, dua, con, fa, lima, ono, fit, bad, iba, sfut. Tas, anol bai, dua, con, fa, lima, ono, fit, bad, iba, sfut. Naya, sawi, alu. Tas, dua, con, fa, lima, ono, fit, bad, iba, sfut. Tas, dua, con, fa, lima, ono, fit, bad, iba, sfut. Anol bai, tas, dua, con, fa, lima, ono, fit, bad, iba, sfut. Hei, naya, naya, naya. Kasih. Kasih ya, kasih. Kasih dan wak. Milo, cas, dua, con, fa, lima, on, fit, bad, iba, sfut. Cas, dua, con, fa, lima, on, fit, bad, iba, sfut. Cas, dua, con, fa, lima, on, fit, bad, iba, sfut. Iya, ngaya, ngaya, ngaya. Ya. La kakuan, kakopes ya. Kumainunga. Tamaf sa wai.

Si fo ba le singa ya tsai longa ipule. Se mal te bolwa tile wa afa tuna le tula sumal jasi lo de mama. Ya on tuna tu le le ta te poklame. Ale mapu mai mo tanto. Awa fo le lukta wina mal su sani mo tanto o te misi ni poklame tau. Ina ia mafai ona fa mama ile tanto wo ita longa fai tu. Ma ia tu wo ilo. Ya almani ya foi la si tatu fa ngolu e ya fianga ya wai mo ya pi ele fa tahu a tele list ngata pe me ya la oke ya nga ka dua ka ki ka fau fau ai almani ya foi le tatu fa ngolu ngo ipo ani ya fianga onga onga hafa pela na ti fi fi ti talo ya ola ona pole fa italia ai ole tahu foi le fa fonga mo tatu fa ngolu ngo efe so so ni lang oleanga ilu mo tatu fo launga mali tatu sabut valinga ni vai taimi olo tatu yai ia tu tupu ai fo tatu fana e tu tupu ai fo tatu fana tatu baba ai po hani mea tatu teilo e fai ma fa ta ita inga ya teila tau awala te misil tatu po kalamina ole je ma po mai ele nei taimi olo tai au ole te maun fatsi mai lia yo ni so la finga ruenga e so so ni mo tatu langi lheni hi a matakea yo le falo ngulungu mai fe mela pulu pulu planke ke kai manga u ale va viko ku iluma ta to ye mafu te mala fale nga le fala ngulungu ala le kio ma e ka ku vai au ke va vitu lai o fo fo pe o ku sa pe si ave se lo planke ke nga ngir pa piao Elvis Ibori boy au ila ukam Elvis ala va ti ati ontaina ala mafu te mai me le pore o se talia ma lor se fu ala u le Bayang ia rekamang Mustafa lai pai pofewo ia ia mika bata la fatu dei bayang al jayao la nga butu muli malor se fomruia pa tele ma butu mai ia le nga te foile a joy tu peko fata la fatu mai Hawks Bay Hastings olo ma butu mai ia nga tatu tatua pa malotia ia neighbors le fata la fatu ma lo fa tele ma butu mai nga tatu pokalam ia anga le foile le so so ni atitu te manga lunga lo fenga mo tatu watu lo pa si malulu Ah, but I'm a little more jelly. Why, file mulu sa. Leva to asong afua. Ya, ole fula umal masina ni tue fali tonua to se avda vali ulewa. Umakul ngi masingo yoni. Tau tu revide sabo smo lima vcholo amo.

0: Ua mafai o na au na atu la polokala me le leimo o ia suta itasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi fengata o na o le malanga al maliu maleonti e mafai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atunuu o lano langi bala au no le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu manibalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
2: Tai bele wa tele wa te lua se funbal fami du tan talo le tu la e se funbal lua. Ya ole te tu mala langa si funga le vide sa mo se mali mo I va tolo ambo mo tatu pokalami. Fa ilo atu mo le malo le tatu wa tnu ole am fai fo le fatasi mai ni sio la udanga. Mo le te tu ole tatu kompani ole map maya. E tal tal no mo fa so mo le malo le tatu wa tnu le tau wa fu la tu wa udanga. E me so pokalami tau ole tatu ma mala mai ai. Wa ni afianga ole asi tau wa ole asa nga mo o mo lo te fali. Le ala u fatasi mai le afianga le fatua ya sa vao mele si osi pese ya ole amfai on na tatu tatu no ni tayo pa fa so mai foi ya tulang ola to undanga mala tu tu pe on ya imbole madu tatu wa tu no ai mani ole va no sa pe ni sa u ape tu si ai ole ta u ai on ya ana ni fa so ole amfai on na so sa ni lo tele mo tatu wa tu ni va ngole tayo ya on se ya tu le like tu ole vai le fa tasi mai ele fiona ya sa vao mele si osi pese fa tsalo fa tu mele ma lo si fo maria ya ma lo fo de lagi bamba li tsa ya fo fi fia o le uta tu tue mole fi lo inga ni tsa ya fo ya vi ele li fa tsalo fa tu mele ma lo si fo
3: ya fa tsalo fa tu fa tsalo fa tu le ma lo mo le fia that's really nice to be here this morning, thank you.
2: Balo mele ya ole abandua tawa male tawa fo ilo unanga male ta male ta tu pokala mele fun fa soai em fai onna e tala tala ni ta ya la ton nu ale tawa ole unanga male tau tua ale mapu maya.
3: Ya yeah, o mapu maya o se organization NGO e fsosoani mo tatua inga e mesea le problem le ta o le problem gambling. Matamaya the Problem Gambling Foundation. I lebo tuto otasi e mapu maya in Jack Conway Avenue in Manukau. Ben whamatala tu o se mato porokarame o le fia fsosoani a tili mo tato a inga a imese fo ia tato fa anauma tato matu fo
2: Palo fa aftai Wani fa inga te tau ona e fia saunua iai e falau tele iai le tau tua malakudanga ale mapu maya Oani a fianga tu tono a inga I mea ni o talonga whaitupe.
3: Yeah, so ole subject le, ole topic le, problem gambling, e me tau tia le fat le tonu. Lana fo no mana malama, lana o se mata upo waleva, na o addicted fo ima. Yeah, yese problem le mato a inga I le maa fuanga ni ole gambling. Ole problem gambling, ele fa pe fo inga se problem e afia ia ia ka ika po polika ka le ka arumasingi po le hausi po le loto e afia e fo tatu ainga e me se fo e tatu fa nau and ele mele le alcohol po le drugs e mafai anga maana malama sa tanata po tatu you can see it you know e lo atua se fa le tonu ale love o le addiction le problem gambling be fo le mea na mawa I fo ele lo mai ai se si langa o se mata upu se addiction in e te ino fo mana na and ele lo se si e fasiri mai atanata ya taita oh is everything all right kasi ar kali I ele lo te le ala fa le tonu le bai ai
2: ah Ese le tahua le vaenga le afianga I tutono le loto I fale, lo afianga fo ila I tutono whanau, a fape fo ila I tutupua I whanau e tino tino tulanga fale I tunu peone iei. Mani e tino le vaenga le, e vena e au maia sa wao fapole mole, o ani vaenga te tau na fso soane, ila mole tatu watuna, ia tau fia ia tulanga ta alu I talunga faitupe.
3: Nga, ringi tele fasili. Lana o vaitaimi o ta alo ai, a mata mai al casino, se o mai fo I tato venues ia ka o pokey venues or masinga here le wo sprouts all wo in South Auckland. I love it for ngai vaita when sir ngai vaita me le wo fai telefoni computer o ke popole tele tatu fa nau ai le nga ka fai fa ngau a tato fai e fa pe fa na scroll nga telefoni ai le lo like ka alo ka longa ye wo mo mai online e ka wa nga ka ko siaki ma facility na to make ti po ala to me ye fai longa computer ma telefoni ya e protect ma provinces e le mata pole or gambling addiction.
2: So wow, ole wa ta uale tu langa fiang o fa nau. Ole hale mta fa yo fa ama tu te tau wa na tilo tilo le to to. Yeah. Peon esa unwa sa wow. Ole tu langa fa le to luna le wiwa sa sa wali ya awala fa ten kolosi terminate. Ole hase awala te tau wa ona mo ta tu fa na mot pui pui ngala le tu langa.
3: Well, ya wa ya ele isa mele ya ngai me yo computer me kelfongi. Ele fo se o te ro fa ya tu fo ita to ainga ma tato listeners o te camp o ke camp or camp or ka or entertainment but e lo mo fia o ye ma ka upo mo le problem be afa pe wa lu o ma lo tupe por se eleni po fa ina na fo ia le credit card ka maki lai wo nga nga le credit card ma tu e fa ka lo nga be fo ia le me nga wo e fo lo langa ma le ma ainga ma lo si o to odua ma le ma tu fa na u o le me le fa alu o ma ku pe i ma singi a fa pe te hausi pe te loto pe ke alu i casino pe ke alu fo i lunga kelfongi ia ka kongi mo mo pili fa kau mo mo groceries fa tumu pusa e sa ma le pantry ia fa tau te se fa ina te maiti mo laka alonga e le ta ua engisi mea e ta ua uma mea mo le tato ainga a moa se se lengi te alu le hausi kasi se po po se lua se po there's nothing wrong with that but a fa pe le alu o mare kupe kau tuli e se prize po se malu o le mea la ngai fa le tonu e tato ainga fa fetaili e tu na mo mai of sosoani mai le tatu o tu ai le nata nga o le mapu mai a ngaf sosoani mai fo I le wo le le al ma ai nga masi o to lua ma le tongi ngwa ai ka arafu a o ya stofi e mo le tongi mo mua ka kongi umapili ka kongi ya utilities ma le rent ma failfa atau ya mo wa singa extra ka whawai ya ka whawai ale ya ya stefana nga kupe a wafo I kako maranga I sa mua ma kako whaara vai lave yeah, lua fufum pa lengi le kako life.
2: Te leo le vaenga le wei sauno e isau vau le neitai au mo le fafonga ma le tatu watinu. Wa veleo se lui tau au le fangu fangu o le fa'amanatu fo'i lea mo tatu ulanga. I ei te mi fape, ia se ualaku ile ki relax le kiki aku ile le faisinga omi omi se I faisinga au vaenga ta ua ya. O leo mo fai ona e fa'amaru se awai mo le tatu watinu. Ta se ala fusiri le tue. O le hase afianga lua ainga sa ye. Sa fe alo fangi lua ainga. Awa e ele o talitonunga e hefu ina inisio a inga e tati tiri a sorry fe a inga e ya a inga ya emisi ngai fanga
3: yeah my foot don't have to see it because it's the truth ke lea an fa'ale kongo fa'ale kongo el ma a inga e se a ma alusit pepelo a fasiri merka ma alua o fe sa ia I ai pepelo fa mei sa adri fe ma fe a ile lua la anga fa a lu kupe e omi omi ni masingi o tuli li kupe la e kuli li kupe le o ngangau a ile e fa ifo ka le kolu lu vave au o le se kupe ke koe o le lua po la se ka la fa makala kurka ma alu pe ala kur fale ai kongo fo ile mea ngā le maua I kako a inga ngai vai kaimi but there's a solution e yele le fsosoangi mai di mapu maia pe fo ile mea le na tupu fo I hau le o talutono mai ai e lo to olua a fa pe ke ma nga do ke vile aku le ro ala ku a fa pe nga fe aku ela ku le lima pole ongo ka me nga ka hu aku fale a fa pe ye se si se si me ad we fa fa ka pe asi le ainga vidi ko ru ka ngo fa le ye ya ka ko mai le sile sile se si perfect o ki le fa pe aku fo ye perfect ka ma lua but I take full responsibility le me na tu pole ma tu ainga and now se le ma na ye le tal to nu le sile si a fa pe fo ye fa nga ele mangwe le nge o langa o le fa lungo mai a fa nga o le pisa male le fight o mona matua God is the answer and then mapu mai can help you
2: opu mana ya wo pikinga mai lo sanu anga ole fe mal mal ma I male tali ton win ai lisi o lisi ha waka trusting alo ka ko lu ai fa penga fu do ka ko lu ya kaika fiso tai ama na volte mi o lo kere fa di fa ka ur ka fa nga o lo ke o ku kai mi le o le fa di maku ova o le tal tonunga o tal ton we lesi lesi ta se e mai le o te lenga le ta po kala me ni va nga le ta yao se ba o le asif shoshan o le asif fa mal o le asif fang fang a o le fo se ta we va tu mo le malu ta tu tu i me ni o talo nga fa tupe
3: yeah au wale a fa bien like fa no no no and like kemo fo i ni ngai problem what what we fo i Aweke hika ya oe, aweke upset ke ele kakarole ya kua mavili maimapu maia e mawe sifsoswangi. Ole sina fengka olo ele longa le maa, ele longa le embarrassed fapea ili ngeme wo o ilo wo langa. But fapea lewo wongo surutasi oto sanga e wole toila laititi. Alena mawa le avanua e cure ili nge addiction because nga ye ya kausanga ngele ya o an fa de tonu ki le fa de tonu ne la o fa ku wa ku I ka ku listeners don't worry o ke pa pole ya fa pe ye fo isisi ko ai nga ngai ko ke lo is fa le kong o le mo wolf so swangi lu nga le lo fa a le ese lo fa me nga wa ki le fa le tonu ka ko po ka ko ai nga so veili ma pu mai ya o mai il ma ko ofisi 15 Jack Conway and we'll help you
2: Malo va taisa vau ole tautinonga ola ole tautinonga so sani o se tautinonga alofa mo le madol tatu watinu ya le um fayo na fa soa ilu ngol tatu proclame mal tautu le mapu maya ya malo le tau hata malo le tau ngolongo malo le lo fol tatu watinu ta ofi mai tatu le fa arwa se leni ta ofi mai tatu ta longa fa tupe ya mai se le luma na imanu ya na fa na tupe ya la tu lo fu ilu le me tatu na fa la fa tu lo fiang so vau se va nga fa mai le tatu proclame mal nga nga fa lor
3: Fafetai.
2: Ya, malo, fafetai. Fafetai tatu watinu olewa. Pafunga mai li tatu pokalame le neitai mele tai au. Ya, ilunga li tautua foi malaudanga li tatu mapumaya. Pi one yei li tautua le fionga ya sau vau mele si osi pese. Ai fafufunga yei. Na ilua lema itango e falungolongo le lei ia vaileina malaina tektasi al saunuanga. E te lelo na ta ua malifiso sanimo tatu. Na yanti oe. Na yanti oe. Lau fili filinga. A ole wa vatulu tautino nga ola a sau vao malita atu pokala mele mapu maia. Ina ia fiso soani yai. Ma ngalele yai yat oe. Ya uti uta ma ngalue nga pi onefe nga yai. Awa tepe pole. Vala wane lita atu telefoni na lita atu mapu maia. E fiso soani mole madu lita atu watinu. Ya ele yasisi me te wane fiso soani mo tanto. Ole fautua nga mele tutu alalo lita atu pokala me. Ina ia mfai ona mbo se ainga fie fia. Sa ainga manuia. Ya ma mawat fi alfani tono tatu ainga se malte belwati le wato se fun mali lua midu tatale o leitu la se fun mali lua
4: e ai se isi o de sau ainga e fa persona leo pe fa per foi fa mata e avel tale i mali tale masani e tau fi ai la tau mali fai o la tau me masani ai e ta tau na la tau e fai su inga o le tale a nga I le cofftest.co.nz Fai le su inga o le tale ma fa I loa I le fua mai cofftest.co.nz e le ai se tatongi Fala au talavai e yaitu langa la mati.

0: sunga o fenga fa kau elo kava le phone maunga Max Ila.
1: Seenga uka amilo e kilangi. Mo koe foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe nga mag ma pa uka aval. A ole me piko sidi. E nga le luoli maka ala alwa ya so le kukong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se itu ai nga ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warana Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Tae sfulu minute na tale o leitu la e se fulu male lua. Lewa tatu se se ati o taliu atu tatu pukalami le fatasi mai o la unangam le tautua ale Friendly Loans. Ya leitu mata ya Agnes Stowers Moa. Isi vai ngol latu tu tu malang mo tatu lia sunga fua. Waki di fala vila bingi vai kai mu ka ku ya. Ya ori ki di fi mo me. Ai ori tali ya le. Le u fatsi mai ia tu mata ia Agnes Stowers Moa. Mo tatu le nei ta yao. Ya la tatu tal tan lua fui pole asif so shani mo tatu ni tu pumai se fala vila. Ya le tela tu ya Agnes olam fai na mo mo se ava no mata la mo fai to mo em tatu. Ah. Pa talu fatu Agnes nei vai ngol ta yao ma lor se fua lau dile.
4: Ya malo se fora wa fionga tia tia. Ni tia o fogo.
3: Kako wo mo yaso nga fua.
4: Ay, kwe a maka bon pa yaso. Kwe nga o madas palay li.
3: Ya, nga aso nga fua kako ye. Ala aso mwa iwa muli muli nga yoyongi.
4: Ya sa am le. Wa uma fod maas tina iya.
3: Nga. Kalo siya isa yu la. Kalo siya isa yu la iya awal lavang isa fara lavi osumay.
4: Kwe a maka yu la ilma liu. Kuso kakaya o mai sa mai koya ya kakaya bani liu soso o mai sa ko mali fa akasi ma mai lo fa mole kasi ya yal pala la ve fa
3: kolu mali a ma kayula ya mali mo kia
4: iya
3: Lele, ngai mga miyisili nga wa ilo ang alimang ngongolit kako akong alimang ngayon po ya wa lela asulufa ya tuwalea tunu ya oye, lele, olaw au nanga walang iya, saan naman?
4: Ikusa na kung ulang ka may mayay
3: oye, nang olo eh, olo fay pa lang eh
4: oye
3: iwa iya maoli Polebang fai maoli.
4: Kai va vela ka en maoli.
3: Ay ay mangas fai maoli kan ngosen aku yo le ba ngare kya. Ya le le ba tai ya le li olewa fai no te mole ndi la la ta wo li ta ya we te fa soai. Le Agnes en fai ona if you set up em fai ona no no mai le tatu na ngam tatu tau chua.
4: Ia fastai la va mole fa facilitia tia fa malo at foi e euro fa forma mai nei tai au ta to po kalama e ele me sela o ele lima fe dollars new zealand e ma fai ona no no at ma to fa tu per la fai nao ma to loan ku sa lo ma to fa le loan pe se fa le loan foi ai la ai ti se sala o le tu per la ti ti la va fai ona e loan e ele me sela o tsa la Are mawalungo le tupe na tailau no na tupe lima afe tala.
3: Lima selawanga lima afe, ya.
4: Ia, sa ole, kusala amanga amye sa wongo afe anga ilungo se fulu afe.
3: Ia?
4: Ia, nese suwa tule ile tango te ilo, ema wesa uso soan.
3: Ok.
4: Ama atoo tupe la aiti ma ilalo ile vale na, tuso le loon la ititi la vale lima selaw. Ale loon mawalunga la vale lima afe tala.
3: Ia, wala vayanga pusa apo le mbalimu.
4: Ya.
3: Ilava ale
4: low south
3: farm on the new limit la. Ya kako interest rates ma kako fees for your tattoo alo.
4: Yo,

0: If you have lower interest rates, you know, loan, you are why it's your ma amount. To you find out, you are the child of your mind. You know, many child hilo, you are a little to Louis, but pay me. Hilo, you know, my four lovely interest, you are a fire of a in Fatula for no in our Malavamato interest, Lalo Malo Nisila. Ele mama se mato interest over to Limas for the same.
1: Le Maria Agnes, Alpha Bay face out long, or Lale Ume Tong Tong Yaila long.
0: Yeah, if two not a lavalle toning all along, if one of a low packet, Yale and Atta Foylia, or a mere it's in a fatia on a eight tongue in a low to Gena and Mawa. Ya mai ona failo fasto a wai fa tino mata wilo ilunga ona failo atwaile failo la ile discussion politala no anga e malili e umai e fa tsoa pasi ai lau kaulo
1: e mana umia se security
0: ye ye no ha tu pe mo umia le security a ye fo no ha tu pe le mo umia e fo la vai le au fai a no nga tu pe ya pe lua se na ilunga ma mana am ya le ye yo sa uta avale wal ta avale pe pui pui a mai fo ya le fat no ino le lon ala itse ti eso so ni fo le ye ya se security e la itse ti le tu pe tu lu ilunga la u no nga tu pe
1: le le mare a
0: e fa tal no u mai tu langa ya fa tswa ido ile pe mo ye se security. If
1: you are interested, it's a long Agnes, I have a file alone, or I have a file alone, or I have a file alone. I have
0: a file alone, I have a file alone, and I have a file alone, and I have a file alone, and I have a file alone, and I have a file alone, and I have a file alone, and I have a file.
1: Ava pelo chema na faila loan Agnes I file to not credit. Em faino faiselo.
0: Ya, e fo la vela wilo ilunga, ma tse ilo ilo le out selenga ro tsulanga tsa utshupe, ile fa pena lo credit history. Wa ye tsanga tsa le fa pesa fa le tsungule credit. Bo ani ma fo anga ya o melila tso wilo ilunga le out selenga. Wo bo tsilise improvement lo ye le swinga wo. Tawo ko ile flow le le alo al tsupe mar faso anga al tsupe ma wanga fatsia fo yom tsoi fai pe me ja le lon ya ai lo ilo atswa o la em fai ye em fai on fatsi no lo tsu sanga pe anga fatsia e oi ai a fai fo ye ilo ilo tsu le em fai fa ilo tsu la vale tsu langa
1: pa lo fa tsai fa fonga tsa tsu wa tsu no tsu langa lo tsu tsu langa ani te walu walu tsongi no la ulo pe tu puse fa le tsonu a ole ase me tupu pe a fai ua fa fai ngata ona tongi sa pe ming
0: oi ya va tsala mo fa fil tia tia a tsi wa yo ni fa le tsu le tsu ni ngo pe ming e tsai pe la va ma tsu fa le long pe o si mo fa tsai tsai ngo tsu ma li fo ya e ni la pe se fa le tsu mo o mi ona tsala no e fo fo fa fi tsa u ye fa pe na fo fa le long ai lo le fi mi si la o pe ni ni ona wo tele ne fai o le la va fa so tu ti fo fa so ya na lo vili ma ya tala no ma ya ma to mo tu tu na ya la o pe ni ni ya na fai la ya na mo wa tu se ma tu se so ani mo o fa ma ma ade mai te mi fo ya ye wo le la va fa so
1: tele le na so so ani tele fo ai ta wa le so ta ya tu
0: a ole ki lavale na ole tsala no
1: ma na ya
0: ki lavale na ole so tsa mai really mai ya fa fengo fie fo ila ya mo o ya mama tso fo
1: ta wa ya na ba nga ipo na fa ilo fa fo nga ile tsa tso wa tsno ene mfa i ona mama la mai lo tso tso la la si si ba nga te tu na ba ya wa fa fo nga ba ile tsa tso wa tsno ya be sel tsa tso telefoni ma tso tso si ya Agnes
0: a ya yo ma tso e fa tso la fo no ina uma la ba ma tso no ma tso pe la lo tso la fo no Malo New Sila, or no winga if I see no matter to you to make care, mere tonu, or to my friend a salad in Yuma, matters for Jena for Lato or Yen Fale tonu too long a tow to pay. Mere tow packet, he must so on it to my what choice if so on. Wolf out to one, I had one way, Luma fast to her, you know, to bed and that's for your mere tow loan. afia mana mana matili pe ni se fasili pili maya unei ili over se lau fitui vaiva tatitala no ai unei fasala lau ngolo ufai ilalo ufaman malunga le Financial Markets Authority ya fasitaila wa mulewa nola ufionga tia tia ai mesele fafunga manea uti
1: anu ye chile alwengo ni yaso malo fa tele la va knesimo lo cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha Awa tele ufa mlawe wala ahu ia Agnes Faya iwa tolu wa mwari usoo Sebal tebala wate lo utatonu lava le chula asuma luo Usuma lfafonga itatu tala misa molo ntoe fa salawina Ile ne yauli
2: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live, streaming live. On www.radiosamoa.co.nz.
3: Usi mai ala fa fofonga ole fa popoa fo ele nei o telefone mai Samoa. A wina sa mai mo oe ele au leiti o falonga longo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
4: O te fatalo fo lo tatu o tunu ule amatango le nei va yaso tala taulo ngolongo mai lo tatu o tunu. O le aso lima male aso no November le tausanga nei. Wa fatu langa e tango fi aia le faam sinonga o talo sanga apili. A le faam sinonga o fanua maswafa. Le fa ai unga le fa amsinonga mawa nunga lea fa amsinonga le fa atonu inai. Le fa atula i ese o ainga se furu vanu. Ma ise vahenga o ele ele olo itua mai o le fitu se lau lua se furu tolu eka. O fanua ia o fenga ua mai a fa amatu watu fa ale tu la fono. He no fo ia e ainga matangato le nu o le o vaa. O le asfroile uma vahena uma yei lea fa ai unga. A le fionga le tamaita i fa amsino. Le fionga la la toa rosela papali i. Na tau aveina sua suenga o le talo sanga apili. Wawa noa ilea faa iunga o na toe sua sue ai. Manisi o faa iunga faa sino lava I ele ele lo fina waile au waa mafenga. Na fufonga ina ilea so se furu valu o setemba. O le tausanga ilu afe se furu fitu. Le faa iunga ilea so se furu valu o tesemba. O le tausanga ilu afe se furu valu. Ma faa iunga ilea so lua se furu tolu o mati. O le tausanga ilu o lua tolu. Ma lea so faa o mati. O le tausanga e lua afe lua faa. Wa faa tonu ina ai el faa msinonga le itu talo sanga. Ina ia fua ina umatua oi. O fanua lo o faa mawina o le poloka lua iwa ma le tolu se fulu. Matu ina atu mosu e suenga le faa msinonga o talo sanga apili. Ae mai se foi, ia tu ina atu ma se faa mtalanga. Pe na faa pefeo na no fuia ia ele ele o lo itua mai o le fitu se lau lua se fulu eka. Wa faa lia le faa iunga le taa ua o le teo ilo ilo. O nisi o faa I unga e feso o taa I ele ele lo utula I mai ele fina unga. Ina ia faya le ami o tonu. Ma ta oto ai lang tonu ni ese esengo fina ngalo I tu. Lo a fia I lea ma ta ubu tau faa msinonga o fanua masuafa. O ta imi o le faya nga malo le vaenga e pui puia I ata tau o tangata. I le paya inga se furu onu le pale mene. Na amata faa tala no ai le tuu faa tasia. O le pulea ma le vaa I o ele ele o le malo. Ise au au nanga e tasi. Masafa au au lea ngā luenga. Ile urua I fai ngā maloa le vaenga faa ubufai o le faa tua tua ile atua saa moa u tasi. Ile paya inga se furu fitu. Se ia o mai ile paya inga se furu valu o iei nei. Lea ua avatuai ma le tu la fono. E aloa ia I le faa tuwina o le mta ngā luenga o ele ele mafua ngā fanua. O le tu la fono tau faa au filea na tau walunga iei ngā luenga. A le fono au au fai tu la fono ele asfroile umavae. Ma ua pasia ilona faitaunga faalua, ma ua faa se ea tu e to ilo ilo, e se komiti faa paale mene a ole ito e fo ili maonta fono, ma ole faitaunga faa tolu ma pasia ai. O ele ele sai le vaa inga al mtanga aluenga o puna oa faa le natura ma sio manga, o ele ele sai le faa laptonga ele ele a Samoa, ma fanua sai le faa laptonga le estete tausi, wa tu ufaa tasia uma ilea tu la fono, o le ai le vaa inga al mtanga aluenga fou, o ele ele mafua ngā whanua. O tōru pō ngā ruenga le whono au awhi tū la whono, e tō e tau wāo fia ele asu se furu vanu, o le māsina o au kuso. O le saini wha mālo si e se tasi o se suwafo se isi tangata, ma le wha moe moe wha mao ni aini wha mau maunga o se tangata pālota, e fia le si tala I se tū mālo pālota, o se soli tu la